0: Nagsaudi ito sa kasawang nalang may maritay mo nuk at pangali. Ako walit diyo ang matinarap ito ni Akta, tam na ni Akta ni Lucy Kayaksak. At pani ako walit diyo ang maritay ninyok sangat tailangan. Anong katak lugo, nalala ko lulit ulit nuk.
1: Tema, Lucy lunga imin nga ngo pong iman at akaktong ha. Tadyo unifkak na. Unifkar na ito, wala ko nang nalilakatak na ito ng ulo-ulo. Tayo mali, inaw na pa mga ananang. Ikanigaw, aba ni, ito akto ko mo na ito, ilani wala. Tayo na inaw biga tayo, wala mag king nga ito, mag inaw rung. Tayo siya mali, inaw na ako ng unifkar pa man. Tayo mananutakan yung nakawin mong itiak lunga. Tayo ba, kawli sa kawli tayong naklunga awlak ti ilugit, awlak luto. Pekhik ti ilug. Tayo makawli ka ma. Itkakap ko sa ro ananaga pekhilak pa kayo mong awlutuli. Awlak luto, okokohi taklunga kawli lakto ngaklo pa pekhik ko anan. Oksok to liaklo ting nga kablunad yako, tiniyo ba kaklo. Tayo man na okaklo. Dahil baka rin mong ito lula ko kakailo nga. Araw lang natili ko kakailo sa liribo nga. Hikinig ako lalo matay manon o kamarunun. Kakailo kama. Tupiw tili mo ni pangatay bukat yung anitamanin ng iknaklo nga. Uyak kamulo ayap piyo maalo nga. Kakailo kama. Ikinig mo sa lo kakailo. Kakailo. Tayo malam na kanil yung mga nalulaga ilugotas mo. Hili tayo man nakawin mong nila kaklungan nalunang ngityak. Ang ngayon ko ay raw ni matay ka ni hili ityak to kung nung nata ilani ito. Huwag sa mga ay raw ni matay nga ni ay raw yan nakawin ki ilama. Ang ngayon ko nakawin mo sa kursa amin. Tayo ba ni ilog ko iming ni man. O ko ilang nga nagsaro ito pang nakamakari si ilo. Huli na luli migaw ko tayo mo nga. Huli kari sa laki mo nga tamani ako biligro ako may ilang nagsuta. Nuta ka ulo nga ananaga o kari lakpa ka ananaga lo inuto. Ananaanin niya ka makasunga o kari lakpa. Kupit kong itkalakso nga ang ilitay na mga anitilakso nga. Ani tilak lang tayo man na hit kam na ayap pa lang nga. Tad pang nalutulo kaya sa hafi ilo apo tao. Tad pang nga kumukibiyat lak. Tad pang nalaki makuhit to alam ko na. Yun na pamikin niya ka ma. Ani ka ma. Tad pang ninangila ako sa mga kari matya ka ma. Iglo mong nga ulak lang. Dahil mo ito iglo mo. Ihireaktor lang ka ma. Iyak tila kayo nga. Yung tayo man na tulok tayo rin na iyak lang ulit bang kaya sa kayo baka. Yung ulit bang na kayo makahig talo. Kanit to wala. Sa rumikin niya ka ma. Tapos yung mga bimba. Tapos ko ikaw akta ko yung anana nanak imna bimba. Ucu tak mati dah, mati semua ngani hilang, hilama, okak sini. Ahi oblak tu dia sini, oba ngai nilu dia oblak emak okak sini, okak ada mami kiri sini. Tadi bani lak sana, tap kuning ada, tadi malu oyam ini tap kuning oyam itu aku tinggal, tak oyak aku tinggal kau lak sini. Tahap ko ni nga luto ni ilo ni nga upo atok niya kaktiyak lo ni uglak imat ko ulo ni. Inap to itiyak lo ni. Tad ba ni ilak ilo ni anana ka ihek lo. Ihe kami ay katigiyo mo mga ay katigiyo kuro tayo malo na lula ka ilo ko tad mo nga. Nalulila ko kaka ilo ko. Tahap ko at tao. Iglo ami hiyolak na ilo ka kawri ka mo. Ugla ulit kayo nga iglo mo. Eh, manalangin ako sa ulit nga nalunang ikiw ulit. Tajunga ihe reaktor ama toksong na apo me itlok ama tanu tarot. Tajunga toksong na ihe ama toksong na tarot ama taong aliyos. Tajunga kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na kaimaktaan na Tam no ko era ya la ko ke ga ru mo ko kam ma ok ko era ma ihil ta kun no ngai glo no i he ga ma ne ko to zo alo ta ko ngon ne ta ko pit kun ke mi ke ku lo ta angai yo lo ta na pang na mi ta ga ko tak to Takwa lupta agar kiyahin na talwa niya kiminili man. Takwa lupta agar katakwa kakmatiyat kun. Takwa yata agar maiglokom. Kimik takwa tamani akliyak tutakutlak baka. Mikido nigliyo man. Takwa izi pitya wilo aklo izi sokat takalo aklo. Takwa lukita katilak lui. Ilun no akalo. Tak nak kami cakap puni tak kuat kita kati. Kita cuma ni lah. Tunggu, ani kamalun ni kau di mana? Aiga malun ni kau di sini. Untuk tu aku mesti lihat tu pelik aku macam tu. Kau di lari bunga. Kila mumu mesti alung. Kau di mana? Aku mumu kat tak tahu mata. Tayim na kaimitya ang ngayon na kaniga mo magtiidik sila ako tao tutiyak lago tapakan na ito. Mumikli ni natang makuhaya ka na may tao na mapalo man. Tayim na itkamitiyak pa mayroon ko tayo sa mga. Hinilaktok sa mga matas mga lupoy ako na kailo ko man. Tayim na kaulibol yan na kanilungin ako. Ubluk ko aniyak sa tanal kasi magtiyali mga ma. Aulak to si kiyo di mata. Tapos kung nung atake yung mata na niyo. Si kiyo di mata ako ni kaptik. Humig yung takamigta baka sa akso nga humigta ako yan. Kaya may ako nung palaylak to sa akong mata. Suman iglalito tako na yung kaptik. Tokso liyak tolo tam na kaabir. Tadi ba ni tokso sa kailaga may uktam na ihikatigin na ako kay imikyat ko pa niya. Itakawan mo ito. Tadi ba ni tokso ang nilakti, tokso sa may lakti luno. Kay imikihira may ikwali mamato ay litakak na aktaro mata mamato ay litakak. Itam na lo inihira may tigo may aksa ni pokri mo ito. Tabang ang pagkikilingan nyo namin mga kaimiyak nung napalain na kumuktaro tayo kwan itkamotiyak pa mga kaimiyak rin na kumuktaro. Huli ay ka matalaman nilaw na kawrimang nityo. Dahil manalaw kakailo nga, dahil manalaw lang kakailo ko talaman. Tahap ko at tao. Upin nga siyang ulang nagtili ko, ananagap yung katili ko, ito kulikalaktili, kailakalaktili. Tupik na kulikalaktili. Tapos ko ito hilalaki na akin nagtako tagulikap, tagulikap ka, ananamatahi ako rin nga talibong ako. Tikisakpak ko, iloyaki magami, iluminita ko rin, tupik na kulikap. Tam na ako na kaya doktor ko ulo ang utam na tapos ang tamang kiyong ulit ako ng doktor ananag at ang mga kaningan yung nangikil tapos umangot yung kautilak pa dahil may itkamit siya pumilakot ang nakalikataw itong nakuni ano tagan na ayaw po po ito niyo kagamal dahil may itkamit siya pananamag yung ulo Pakulugi lang ng ilo ni Ano Takakang ni Ano Takpang Ikimakli o Kiyo Ulo ni Ulo Tan. Talvani tore lutana lulernere ilungata. Tel daim na po yokhimala qare ilunga. Nalungili migama. Aranik sa nakara magukiyong at ayam na tayam na unip ka kaya ka tayam na yung nakluni. Araw si ilugutan mani, ako lito mani, nung nami ilutakaw si limiga mo. Nakikibiyang nakluta, tako anigalo tayam na ubang alo. Anigalo to tayo na yan, tako mo, inutulot. Pero sabi ng mga po sa akin na kami at atag na nakikatiyang yung makikili ko ang isa ko sila niya. Nakikiluti ko, ikaw na lulakto. Tama, kanyang umiyak na ako ilo na ani ilo niya. Yung kang ila ko ni kahay kami. Ikaw ti siya kahay ilo niya o kahay lang maana na matunik ilo niya ito pa kami. Dahil maluhok ako ilo. Yokang ilak sun na tiki na may okal. No tangata mo ako sa kibag yak sun na okal mo. Time of the heart ako sa akap ko. Time malaking ang nagupo yung makislong upo yung ako ng ilong ha. Araw ni nga tayo na ako lihi ako sa taba ni. O kaya siyang uli man. Tabo nga balok. Nakayamik sa anong nga nakapta. Apo siya kalimat. Hikaw malutihan na tabo nga ulit. Now, yato nga ni kausong may tono ni tao ko nung matikilak ko po. Tapos balo, ima na, uy, may tiyak sa nga kablo namin tako ya kaya ako tikis ko po. Tapos natatak sa nga ya nila ko po. Siya ka rin hibulak pa ang tiligulo tako ya kaya ako tikis ko. Kablo namin lo tayo na tako ya kaya ako tikis ko po. Tapos ko nung matikinap ta. Tapos ko na nilak sa talo tapos ko alo. At atagalo ang nanagalo. Dahil mali siya ako sa akong malili matakaw rin mo alawin. Nalihan ang ni Gavalok Lugia na lakukuya kami ko pagkira ulit. Dahil mo ni kakso ta tayo nung anaw yata kayo nga nun. Sabo nga atak na kso yung nitsikya ko nitsikya kayo kaya kami. Dahil kung alam na ako yan ang inyak po sa tukya kaya aktok palak sa tila man. Dahil malutong ako na lalakak yung mga ilong akablo na nito ko katalak lang. Dawa nila ako kakailata. Okay, yung atalak yung im na ilani. Tama nga ako biligod ako mga umigap to tama nila. Dahil malutong na lalakak ang ilong atong ako ulit. Kanak tao kami na iya makatakala ako. Tama nila kapta. Inoka ko langit ka la matahim na upagulo takot. Dahil ka la ang ayaw mahakibini. Lutakay lutap ko pito. So kutap ko pito. So kung katakala na tama nila. Aralak tumil. Aralak tila. Okay, ang urakto ni Aralak. Mata ang urakto. Tad mo nang makiliko. Tad mo nang makiliko. Ito nga. O vanilak kakti. Ilikitap ko. Gayalok lo. Gayalok. Tad vanilak. Ilikot tayo ni siya. Kakilak. Tad panit. Nung na may kakanak lo. Tad kong mga kato. Tad mga ikalukyo ko. Ikatagap din. Tayo na nagkibok talog sa kukanga ta nagkikipok talog mo takim ako di sa kaya mo alo din nakikokso din sa kaya mo okso din sa kaya mo alo din uki uki ko malak sa kaya tayo maana man at ati ka tas mong ako kakarong mong nga yung malima upag ako magkakasab ni tiko pingahin na ulo ta ananagal upang ulo anigal ulo na ang uting na ulo tagpado tamal. Inutol na sa sasabi ka ni Hika Ulo ni Leo Umad ko. kain nilo ani kaya sakpal at tuwa tarap tini unga alun mo kaya katte sa kamno anana ko kala katoklun nangyak na ko patikit yung maktoklun yung kal o kaya man o kaya katoklun kaya man ko kiko matay na ani ka magkita umilihi yung maliman anana ka nangyak sunilihi yung mga maktoli anana ni na yan na ako nito sa kami na yan na kaso katawan na uyak ka mo pigala kaso po hiko hiko makatang gilak to ako niya ka malima anana ka pilik kami matita mata kami ilihil yakalok lutik loot man ublo lakti ilo lukya kain na tayo nani ka ukalik lini ubagupin ngayon na niyan na ako lakiyak na ako maksin niya ako halik. Tapos mga nanang fitkatiyang ikala ko niyong maki lunilo ko lang ayoko ito. Ang ikla niya ako tayo mga ikang nila ako niya. O kalak na ikla na tayo mga ahilo. At agtok takilo anano mo. Tanaan niya ako halik. Isisinig ako kalika lang kami. Itakik po lamang, takimang naraklo, anana niyo ka, nutaka ko mo siya lumayo. Anana mo, upparin nila ka laklo niyo. Pero lunigin nga ako magtay, takimang naraklo niyo ka lamang. Nikaw niya ka laklo, anana mo, upparin nila kami o ka. Naglulo nga ako. Naglulo nga ako niyo, ipalak nga ako. Hinakaklo, takasama sa yublo. Unnak hinilaqluta taima qimmeqqorqiluttu aluitu aqnalimat ikhilaqluta taqtuallu anana ma taima niya eko malu qimmeqqotaqquan taqnangili mata hinilaq einilipiaqlugnarluna anigalutu mikiluqquuna topakkapta ublorimman tamaan hikiki ako talo na palok talo mahiko na yun na iking na kaimiklo rakta akyan at luni okala makinila ako ta iking na laki magtaga ni akyan ni tatong na anana ka tayo ni kapwet takto minyo okala ama ko sa rakta kaimiklo tihilin niyo kamali makamaktuli magkailil kimagtaruin itlaw na kay Magtap tumingan na kimiun nga ko tamang mga kalak na iya matap ko akili umatay akila ka matay makaro unwag lukya matangam na ataw sa lukya hinakakalo sa to pag kimalak sa taan niya kali mga mga tayo nila tarang nga kaya na kay Magtap na pinakatala kong nooyak to dita ko ang ayot ko na nung nahiyak to wali tuktuhin na yung tiki imatay na walong kung siwap tinuhiyak lat taap ko inuwalo lakok to alo mata taap ko ala atarat ko ang irakalot yung tarpan ilo iglo kalakluta ukiya ukiya maapote kalit tayong on na kakalibutan na nalul. Tayo ma, anano ma, unip ka kakatak tabi ni tayo ko. Tayo akla ka aliyan na ang ikiyo lagali unip ka. Nayo akla ka ka ila ikam. Tayo mali, ibulak pa mo o ikalaw kami ko. Tayo kuning haki kakalami. Ano kung na tayo labag kipan anak tayo na po wala kahit tumitay lakot ako ni Hakya. Hakya lo ang otaw na sa uyong na kami tayo labag lumiyo. Tam na uy lumiyo. Tulog ako na. Silbago ang ngayok sa pango lumiyo. Nautakak sa kalaksan ni tap ko na ni Hakim in Hitler. Na Hakim tap tam na pinayaw na nga ay wulya-wulak na. Tapos, ah, lakas ating nga ukiyok ko Okay, yung wala atok sa lalolak to me. Ilaw lalolak. Ikan yung kuy sa liyo kaningan niya yung nakto ni kakot. Ala ko din nga nung tama na nung napinago kakot. Taka yung kuya kami daw nung nago halba hinalak sa ti lagi unik sa ti sa tama ko na kakot ti habit takto habal daw nilak na kakot kanilak sa nilago pekilak sa nilago mo. Tay magot di man nat kangalak ti ligit tam nago ang angan na kami ni taklok pag ta tapuma hakiyata ang ayo loko ham na lokalo pag na ima ko to lo rak to ni go kala man tay mago tay pag na lo na rak to kami to kan nat lo nip tam nip tay to lo ima ko to lo ni man no tay ba ni go hinik lo ti ayam na apokyaran na hiyakala ko sa apong ngayon. Tap ko ako kamalik ko. Tita nung ako aalan na kumabalak bihing nyalak. Bihing nyalak to kayo di okala. In mini imara sa mini habak sa nakiyado ko isa. Hakinig ako kaudi isa. Kaya ngilo si ilang akin nga kaya kaya ako kaudi isa. Hiyoko ulo niya ukuha nita. Halagil daw kami ukuha. Tayo mga naamal na amyak sa tiktaw nung nga. Ikaw may himalutig o pihulak sa tiktaw. Kapiyo nakakatakto kay Ipkwad. Tam na angan na kami nitaklok pag kami. Mitkulil ako tigilulak tayo. Tapos ko alo. Hanyak tat kulubo. Noon ilakap sa ako tiktaw. Tam nga pihulak sa tiktaw. Tam na ko hanyak tam nila nga. Tigo ako minipiyo ko at kakala ko ni imanay akong matigo mat mikilo nilo piyo na lo ayaw mo ikala ko dahil manablo ko sa ti ikong matigo pila kami tahap na gano takka ni tahap ko na nihibuliro ni piyo ko at umat iyo malaklo ni ko tahap na lo nino takakatakuko ko tahap na kimagkala ko lugo tigo ako at nago iyo malakami. Tapos mong ako po ako sa kalangan nung naamagsun yung lugi akong napigalakan. Tapos mong ako tukto amyanin at magsamitay sa awang matatayap ko. Pang niya ko. Tapos mong ako po ako sun yung hikop ka nga nung ingiti lun yung kay magiya kami. Talit yung magtakat ako na at yung minilutok. Naiyak nakakpok sa kayo na unga ginak sa buwak sa himat. O terbigi ka lak sa niyong ngok tapos na. Kingon lang may ko ihimagya kami. Nung takakalon niya tayo nung takuhok ko ihimagya kami ko. Tayo magkakaya ka lak sa liyo kayo magsunyok tapos na. Tapos piyo ka tao. Tapos nila ko ananaga ikwa kong laka mataot ko hiksan ihibuli. Ut ko isa migaw na makaulun niya kaya kiyata. Pim ako. Naamaklo. Tap ko hibuli o ti haki gigilo o ingalo tap ko hibuli o ni piyo kata o ti inminiging uli o ni. Imano pa ka nga dalo kami magkukala ako. Tap na ko ang ani ti piyo kati ilo ni. Hablo kaya ka ilo ni ko ima kami. Tap ni ima kaso nilo. Tiki-tiki ilo niyo ko ang ani. Tapos maligo tiki na may amo ilo niyo. Anana ka ta. Ila kayo ko niyo ko tam niya kiniyo ko tingin na kami ang ani. Ila kayo ilo niyo. Kapiyahe ko lo ako niyo tayo mananalo na. Tam niya ko lakti ko na yung kala kami pukta man. Tukto amyan ni po ka. Tam niya ko ang ani o kaulihi ilo niyo. Takan na ka maringilo ko. Iyong maringilo ko ako nung ilang mali ko. Tiko aklo ko o kaori kami. Hakin ikaw ilang kagigal ako niyo. Pero pihol aklo ni tao. Ang ngot ilo dilo. Tao nung nga pihok to alo kami tayo na upulo. Tilo ko aula ro tiko tama. Meko. Nung naon niya ko tao tong naliman. Imaw na hiwi ilo niyo. Imako hiksam niyo hapak sini iyo makatak na ako na unip ka. Taano pihok kami. Aptok talon ni man. Aung niyo ningot hiyo ko imano hiyo lo. Tamang ro hinano tikit halak ko kikiktalong mo na tayong maayuli at kikiktalong. Tamani ko hinani lakas bukto talong mo ngot hiyo na. Nunap. Lo. Dahil sa mga ala sa kigil. Pagkinyak sa kiyo na kami nga pagkinyak. Pagkinyak mi ko. Biga mi tap ko ko. Timo. Matain mi ni kingulit. Kingulit pa nga nakakailun. Timo kami nga. Tamang ro nang ikhik ka kami. In, kaya mi ro na yaktak ti. Ingit kang ngiti ko. Ingit ka rin rakta ko. Ili ko rata na unip ka. Tapos walo tamani pihuloy ako. Ayawak mi ko. Hiloro-win ang meron ng nakikangit kalak tiliwa ap kuya kami. Nakikitayman na oro liyak sunilyo iga alo. Nakakturak tayo na nakikit. Ilugto alo liyak sunilyo anana. O nga higot ilutik hining nakatahap ko ilokak naka. Ilokak to ko ilurak to ko. Dami na ko hakin na ayag sa kawigil halaki ba ang gun. Iman na oitang na makikita na ilugto alo. Ila kahit unak mo na mga tayo mo na ikaw nga lunipihok lunay. Tahap ko na nga di mo katira mo yun. Sa dwa ko ay taka nga may tayo nga ko tao itong nakangay ko nga lunipihok pang nakakalun. Ila kahit unak. Iki may ayak siya kami. Iki may gopi kami. Tam na ko hakin ni ipko uyak ay hatun. Tan uyak kami ko hatun pilutik. Imbe ulak sa ti iga aluti na be. Iksutin ni tayo ako ito. Ime imataluking ulak pang ulo na imaktutan ng aksa ni unik kapag. Taka na nigo awrak siya ko tikik talong may yablo raw kami. Tadi wala kawri raw ng isa ako na sarik taka na ni yablo raw. Awrak siya ko ti ukiok. Okey, mula kaga ilun niya mo. Hasbalo ka awrati ilan niya ko ni takura o ti okey ang awrap yak palo ka yung naay raw niya kami. Okey, mani takanani. Awrap ko takanani nami. Kugani ko mayak to alo mo to yaking nagtak to alo nakakasutilo. Dahil mo na unip kakaklo niya. Okay, aman nga ay daw wala mataking nina na kaming nga nakaan na kaming namuta. Kaya nagtaki. Taka na ni makasukat, makasakat na kami, nagtakatak to wala. Awra mo tayo maay daw na ako dito mga nga nun. Nahuyat ka nga mo makikiatabong at nahuyan na lang ni tao ni. Kaya sa liyo ka nga. Pero okay ang magsama ko ni kakata kami. Mahalakal ako din mo na tiyak na ayok at ako din lupi ka magtahap ko ako. Kay magsunilyo. Anana ni, uy kalaksunil, uy atata ayan. Tama na kimini mo anana, hingaya, nandakagsakak. Kay magsunilyo ko ala kami, anana tiktap ko. Mana ayah ni nak suci mak suka lah aku tu nak cek nak ni kat tak aku dulu kalau tak nak lupa ikut mak lu tu kami ngalik pun kalau. Tapi mana aku aku ingin mak itu lu tahu ni hak ini. Oka uji ni nak suci mak suka tak pun tak kami aku tu nak cek ayah aku. Oh ya aku sa aku itu aku pun aku nak hidup tu. Ni pakai kau ni mana apa mikit kau hat kau dulu. Tapi mana kau kati mahu emaknya dengan nak lupa kati bayu makan ni. Aku kau nak hidup di anak hati hati lagi. Ya kau on okey kau ni kau kalian. Terus kau anak hati lagi kehalak di lupa. Tapi mahu doktor doktor yang ihat. Oka ligid ako ilo. Uy ako sa ananat kay makakutilo ko. Okunika hiokala kuni pitkiä leet, mutta kanin niinkani okunika okunika otaimaa nago okalli. Ukuani aolla kuulunni otaimaa. No takkani itseä hiokata otaimaa. Tam nago uini ongari iliko kealliklun. Jukulikin aaklun joo kakpukki. Kealkavina klikita on akkosi aolla kealliklun joo. Taimaa ne jukulikin aaklun joo kealliklun. Tämä on kuitenkin aina okausilla, vaan ainakin pekotitipillukin aina nungaukuakin okaalla. Minä kylikirikiltä okaamme, kun tämä on aina uiminikta okaamme käppiä hyvinnä minä okaalla. Pekotakalla on kittikuta okaamme pannaikamme aina katsiakalla on kittikalla okaamme. Anana me ino pihilakluni. Taapkuattako kattelujo pihilakluni tiki pekotakak laungi tiksaogami. Pekotini pihiluni ki pihilakami. Kluni taapkua angurigami kipanigi. Naamaniko taamna taapruma angayukliu. Naamaa taapruma anana ma. Kamutinna mungu ilikkoluni upunniakluni maljakotikkoluni. Taiman nama lagauti galak na dahil kami ko komiklo ni po alam nila koming alaklo ni taimiklo mo nga nun anana mo nga tiki na magin nga lokak pagkilo ni tiki galak para po alam ni tungalon ni ehektar kamak taiman nga koming alam ni ehektar alaklo ni taiman nga katang mina lagami makinnego ayo kami makinnego to tokane akluni ikiler lak nak menok tau makinnego to tokale kami makilluni terwa ihe kami go tamangon nang khiga lak tu anana tego tego rong ikiakluni uktai man e man negligillar ne tai man go nang ile matam nego atatak sagalak tau akluni anniak to kanna kolitiarlugo una yukkormuango illermungarlugo aama yikkitniamman oqqohitkerniamarlugo taamnuliartaqalertani oqqaagil hamnago anana nataqparami natermungarami tajvallugo qolitiaahivaqiarlunni oqqarlunnigo ukuaqqumalani aniksannaarmu ukuattoqariyamaarlun taimanallugo oqqaallullun ayaniglugo oqqaallagaangil Tidak aku ikhlas mengaku ni tamani le kami. Tetapi aku aninya lek tak nak ikhlas ikhlas ni. Anak ni ko okat ikhlas ni. Anak nang tetapi aninya lek tak peluk tak ni ko okat ikhlas. Tapi ni ko kan yeling ni mema anana. In na ikhlas ko ikhlas ikhlas ko erni bisan ikhlas ko okat ikhlas. Tapi ni ko ikhlas. Tay mago aninya lakto na lo ng ngilimot. Aninya lakto ko lun yung anana ni okawti mo. Ate aninya ako tabong aklo po. Tapos mo pa ni okawti. Lun yung ningyak mo tayo. Tay mago aninya lakto pa lumani hekta luli mo aninya kami. Tay mago anila kami ispin na klo ni. Hiyoklo ihaw niyo raklo ni tay mo na ang idalo raklo ni. Tai man ikping na lakluni maning ikyo lulugo na lunang iluni tayin. Tai mago anilok ikping na ko. Maanin na lakluni yung anana ni okawdi. Takuya ka lang maguho takangin makal. Tai mago kinulak mi ikping na limi kami nutakak tam na nalunang ilun. Anin niya ko liman ko anip ka kaya mi kami yung nutakak ko anilak ko. Tam na Nutakaw na higilan na hibulero yung mga nakahikibag tayo ko ilit ko yung kalaw mo ta. Tapro nga yung minun doon nga ka na higilan niyo. Una ukuha ni inaot kong nining ano tayo mo na ilit ko yung kakpala mo ta tayo ko. Ukuha ni inaot kong nining ano kusawak tayo mo na nakahikibag lo niyo. Tapro mo nga yung minun doon nga ka yung kalaw niyo tayo na anis kaktok nutakaw na higilan niyo. Una bogo takang kinol lang mi ko tanu no taka anil lang ko taka ugo mi tel bata kun ni la kun tal bunyi anak minit kelak sini tak tengok tak tak ay bining milak tu di lukem ni home makakia tamang ay da niya tak tabung ngalak tu di lukem na okalak pa migami unip kak pa migami tem na kasi madalo nang itiak kalalak ang ayaw igam kalahik mo at kakalak tap ko na nilak sunigo tapong nga sa kalak suti tap sumang ko kalahik ay ni ang nakiyaki yung maaligo tayo man na okulugin na limog humong ahiya nung nakakailo ni tayo man na kiyangin nakatak sunigo. Dahil ba tama ni Nauyani tiliwag sa gulak ko. Tama ay tama nga ay bilyak to kanin mo tama nga tawag militay mo tama nili mauwa ko ananagigapti ko huli tama nyo tao ni kakpang mila huli ko ganang ityalo wala ila tuyak lo at atamago ipsumangan ang tingo watatani o kalakso ni mami makamig tayo tayo ako taman ang tingo atata sa ba to ko umat atata mo nuli akalak na klunyo nuli akalak ni mago tap ko ay kilakso ni kin ito kalutay na ningyo ka ito ka tayo na alakan na kami tayo ako taman ningyo kalutay na imin nga kami tayo ako tama at saka ilo tap ko na nila kalaka ilo ni tayo nutakaktaka ang amigo nutakaka ko raw ng ilo ni akiyatap to ukwa kumangit ning ano to tayo man nutakaka ko raw ng ilo ni utakakta nutakakta kalaka ang at tayo man nakakakita mo na kami nutakakta tap na ko kapinikay mo na yula kami at atagal ang umilo nutakakta ko na ako ukiyo tama asra ko tama ang unang dahil na tap ko nung takaktakin na hakli ko ta ay wili ka kuli tam na kangin na pagkakawin ng ito ay wili ka kuli nga utilak sa tigtabo nga tatam nilak sa ni kali kami nga uktamani at kulimi na ay wili uli ako sumatutong ako nga ni tamani tap ko yaki ikalakot ako di walak ibka ila inawarangata ila ibtaok tam na nakita ila ako takimali matay manay nakaktao mata unip ka anana ko na anana matay na anana inawar ni mataban ni tuha kami di ko tap sumahak yata imana tiri ko yuk to kila ako tam mata nakitong nga makilak sunyaglu inmi nung makilak sunyaglu tap sumah ningyak ma anana tiyang aja. Terus bego ada tiga tam na tamu aksanya agak ribu waktu ni tak aku nunggalo. Ada tu minum anak anak minum makan kami ni agak waktu. Anu tinggal kalau tam na anak anak galo terus betul kami. Di mana ni agak tengah itu dikihian ni kau mungkin nak makan tiga agak ribu waktu ni tak cuma. Hati ada agak. Nak kacang ni. Dahil nga ang uting nga perlak talo kami. Iman nga ni kubigya ka lakso ni takalak na lakso ni ananamin ng okak pa lakso ni tayo. Tapos ma, ningyak man, iman na nakimito ni makagiyak sa ni anya ko tili ko tira gili ko tayo man na ilo. Nakit tayo na lakso ni ulo. Bukuhan na kingi na may ulo tayo. Tam nila at ato ka ikalong na ko ayok to nila uman. Kaya sumun niya pekotik sa nilong na ayok pa sa umata. Ikpiyak na ko kanakta umata ipkating meka niya kaksa ko niya kaya kuning po kakatake muli umata. Dahil manitimig ko po ka kami ilanig ko ibaksila kami. Kikiang mig ko mikinom na tumunar ba kami. Niyok titlong niyong ngok pilkait lang niya. ujukkualerluniu taheqarmungaugami alvanu taqqani qatigi illuniu unnapperlertualugu qiorujukkualigai tapi akunniilu taatuunnallernaqarlu taama taqqani qali taluiqalukkiulereqamigoiqalukkiulihaqqani amuhigami mikkilummiugalaqtuniqalu oqautilluniungu taamnu taqqani taamna ananani innuhiyaamut uwani hikkuminereqiaqaqanngi maat taamna anniga angutinngut ananikkianga innuhiyaaqti toqqulaamat taluwani hikkuminereqiaqaqanngitmat nunnamungaqalunigoonneqitqulunni ananama oqautil maanna uli illuqortaama mataamna ammeqa uli illugu taama nanereqattaqala mutiqqorilla Tetapi nunamun kalau tidak ikut tu, kalau tidak menerima itu dia, ia kalau tu nila, kan oke, nama orang tak perlu kepingan orang tak perlu. Aijam mereka, tanah datar itu permati itu, kalau itu dia, kita ia kalau kata tak perlu, ia kalau dia, nahu ayah kami ikut ayah kata. Himalimim mata, ayaw katang nakaktaw mata. Ang ngunit lo ayaw laki makatak ulit tayo man ibig ko hibin niya ito yung amurok ko tam. Tayo man nagok, nagalumbik yun na ito yung dama ayaw kami. O kaulilun niyo, ayaw kami na ikanumbita ko lahat yung aklubon. Tam na anani o kaulilun. Ikatigin niya po ikaklubon ko. Tayo baligo, ikalok kami, ikalokotigin kami, ikalokotilin malo. Imin ikalyangit ko ni ananama dahil na angutin nga perlang niya kahit kalagtatay dahil na unifkarilakang ko nagling naklo dahil ko hakilo nakikataklo din dahil na atatika nakikatawag luni ko lang dahil ko angutin nga kala ananama iman na perlang titaw na hiyo makangit ko kala perlang titaw na hiyo ako nang minunalo na ananama tuloy ikalog kami ikalok kihiyani ikalok kami inautin niya akli niyo tayo manaw ni kapa at wuna tamin nagling nakalok to katak to sa pukaw tayo ba tama ang akli din tama ni tutukaw sa ako sa kano kaya kami na ahalakas sa kiba o kiyokak pala o ni kapa tama ay bilya migaming ngok Tam ni tiga ngup kalak pa ang tinga, tayo sumungan, ako la kaulo masan, ako la, mutiga akip kani mago, inmini anya kalo kalak suong iman na, ay kang katiga la kami atatalo inong iman, tiga ngup ka mago ang ilak suniyup tayo manak ay katang na kaklo, tamang otak sa tayo maglo, tayo mag aulali man ngop Tadwa ko kanyang pagtatawa nga ay William Uxano. Ima na iyo makangin niya kamaklo ni Okokpaklo ni. Ahi kang ilo ni tabang nga utilay tsaka rimalag sa kilaka na takakao nga ilo ko. Kanyaklo ko, kanyaklo ko kaya ilo ko tayo man ahi kang ilo ka nga may natugi ka nga. Kaya ninaklo ko pekatak himalag tumo. Tadwa lugo uyakaw ni tayo kwa tadwa na higilugo tayo man na pihok siya ka pihok ulo niyo tayo man na iliksoyin naknaklo niyo tayo man na unip kakatak yung muli. Tadwa na nagling naklakot. Tapos mula at atama ililaki kami yung tayo na anguting ko. Iliksaki kami. Tadwa ko iman na Iman, pitikin nga kakatala mo tayo kwa nutakkan. Pitikin nga diya kami ko ananama. Mitkotiyam na pinibinyanig natkokaktili. Unat kami tayo mga nakarimulog sa natkokaktili. Tapos mga nga kitiktili ko at atamatam na pitikin nga mga angutin nga tiyo kami. Tayo mga nagutuktungot ko din yung asiga angutin nga. Dahil man na ili man ili ka kininga nun nga rikindak. Teruga unan gago pitik tak tego tafsumu. Mitko. Tai man oni kakat tami yomi anana mo nagligil la ko na. Teruga nagligil niya kaya lirangan. Kaya katigil lirangan mo. At ata magoni nga po niyong tam na anana. Tai man oni kakapag tuunan nilibok. Ukiyok kun. Teruga ano ka na ato kalaksubi tao na ni. Nanti apa dah nak mihinik di pasalnya tahap rumah atas. Dari mana unik kakak kata maka tanu negeri hilda kata aku anak-anak. Iman lu ili berak pala mata kangek sokak tumi ikhlas iman ikhlas lalu. Dari kan ili kau hinik di pasalnya apa dah nak mahu tanu ngatun tak apa dah nak mihinik ili kau tanu anggut. Tai mana unik kakak lelang kau tanu negeri hilda kata aku. Tapi mengatik orang mah angutin orang mah tak tahu. Ia mata kerja keluar aku nak belok tu. Tapi mana unik kali kangen. Kau yang ngicu lewat tu yang nak seni tu negeling nak seni lewat telat tu anak. Hulunya kali kau mana dah temu hukumin ngicu keluar anak nak kata. Nutaga kagto kapini ulak taalak sutalo tayo mong kung may kagto tayo mong ngawok kapta alak sutalo

ubago inyaw niya hak ilot. Inyaw tog ilot yung awlak na ako dito sa pangnakta kami. Awlak hindi nakakala kami. Ihek na si tas kamo nga tas ba niya titik itakiglak to hima na tahan na ako kawalok suni kay mga niyak to ko ilo nakitabaan mo. So kung liman nga anak na lokal, lokal at ilo niya tam na ang uti. Pihulo nung inong nung nga na siya ako makawak sa ko tayo man na ang uti nga tayo na kaya katika ilo niya lokal at ina ako. Kaya magulokang nila ako sa niihe kami at kahit itiyak sa siyo at tatiga tayo at tatiga niyo makangimak. Pitya wala sa niino. Tadyo mo nga unak ka. Tadi bagok, nutakak sa kili, nutakak sa kili, mga maokal si pagsunyo ko ananaga. Ang nawo mga nutakak kanyang ina mga, yun yak si maluniluni ng ina ulit ako mo. Ikita at ko luni ng tayo mga maokal si pagsunyo anana. Tayo mga napiyak ay sila ka ng mi, nutakak tak sa sila ka ng mi. Tayo mahinik tama ng lakpang ng sunyo tama. At ato, tama niyo ng ito. Ibigaw nung takak-takak niya lang na tumuhinig takaya mga min. Aw, laki ako mga okaw at ilo niya anak. Kingon niya niya nung takak-takak ko niya ang napot. Tigot tayo liya ako sa mga okaw at ilo. Ay, tigot niya ang ina mga tama at atig ila kayo sa mga tayo kapagil ako. Una akun ko, ani niya dahil manikpigil ako mga. Kung nga ngunit ilo ko anilak kong uwa, nga nung takaktakit lang na pang anak. Sa'yo bago anika mo, aknaw ko matigo niya ang hindi naman nga tatama nung takakayo mo. Sa'yo bago, tigo ng ilo niya nga, naman nga ilang mga halangan na sa'yo, ako ko bila loli man, kasi mahirkat talang na sa'yo, takikat talang, ayak din niya mo. Tama na ko, ang ngayon ko ako, diba, hilala ka kaming ko. Panikik ko ako, dikit, ayak din niya, laktak palok ko nga, ko ako, di kami utupa kami. Ang ngayon ko. Tupag kami ko, tahap ko nung hilala ka na, mas hilali, tayo ino ko, kati ilugilug sa. Tayo magawak, kahit ilutiglo, man, kilaba mataip ko, kilaba lang akong nakakatao mata. Tadbong nga kami nga, tam na gawa ako na okal. Nung takakpirok po ko, kingunit siya aking ngilangin na may, kingunit ito ako niya ka nung takakpirok po ko, kundi ko ako naktam na okamal. Kailali kami nga, po nga tigo, kailali kami yung tam na nulihan. Tam na gawa, at atama anana nung takayong manakasunin ko, tayo Hakabiyak sa nilog sa umata. At anana matama at ataga ilakagilan niyo po yung mangit kalak sa nga. Tapwa ka o kaurigi kami. At ilakan na kalak sa nga anig ako mako. Idwilyo niyo kako yung niyo nga ako. At tigo ko sa tinga o kaurigi na kami. Tadwa tigo kami nga agulog ko po sa niyo. Sa nito ang ilakak niya mo, ilakagilda ako sa niyo at atagata. So hinakak sa si, lulukim na ang ilakak sa niyo at tama at atagata. Ang ngayon mo ang nibigin na sa niyo. Nukakalang na ako sa niyo at katigal ako mo na gutuhak ko. Ihiman ng tapos maanana mo o katulak. Ang naumot tigo niyang itakala ka at titala ka matigo na kakasugo ka diba at atakala. Nagsaktok pa gumaka ni tigo ko. Idwi nagsaktok pa gumaka pa kasugo. Hukulak sa niyo. Nataka kayo mag ilan. Tal ba naluhuli ka ma tayo man na akaktigili ko nagligiligili ko kaudi ka ma. Nataka ko mga iba nga ihimula ko yung mga itiyo. Kaya nananay o nipkak pala yun. Yun ako pala nataka kayo mga itiyo. Kala ako naklamin.

0: Sibulat ti John Maine amalo ilataban ni Northwest Territories mililaw may mat pinasaw ako sa ngalaw tatinik kikatwilo ni Nunovo Mutinik ta nalasibulat para lo ni tayo ni Sibulat ti ni Katimakatawag yulaw to ni Hay River May amalo Yukon may Sibulat ti Curry Dixon amalo NWT may Sibulat ti RJ Simpson teka ni katawala ko lutik akako tamakta ko katimasi yung umata pingasuyod Sipuliok tiyo yun nila o kakatigit tutik ay kakatigit tutik kanuliok pali ang mga ta nunalinginik ang malukanok pili kakatigit ako ng mga ta katigit tutik ipasata na sipulok ti main hubung ako nalongat ito sabigay kayo nalong milabon sipulok ti dyan may itong asutirin ang malukuyan na may hubung ako nakagabit tako ukiyota to me Northern Premiers Forum ngunang kataw yung katiman nakalaw kasi kiso nito sa luwang wala ang tinikis milo katiman yung nakalawang wala ang mga kasi o kakain na kapit
1: mat apa kau tu dua kami ni si dah makan teman yang kalau kau tak pikan Yellowknife min amalu Yellowknife hilatani Hay River min dah aku hibulat di pingahun ukir tak tu minga kemayu katiman yang kalau kau tak jigi itu ni kau hika kalau tuat amihonik atau kau dah aku blue gunung abu nunat cia kamba Yukon, aku pinga hui linga yu taku blugi. Uki ok tak tong meu tau katigi kapta. Kano adigi tuina wang ni atungi kaluak lu taki heni. Tulok tau tigi yabut. Bila ngai ni luk tau lu. Adigi nak tak man. Nale mugi nak tak man. Bila ngai katigi nak kau huak lu ta. Amma pak na yak lu ta. Julai mi. Katiman ni akak kena umak mi kapta. Taman na ikayu tau lu. Lau he would love to have a good time. I love you.
0: Tako ko sa katatati three regions sa lokal na ito ako at diging ito it naking nga si mayuy katimatilo si sibulat tino lo kasi tama na sibulat pa ka nakakatara pero kanuli tayo kang ukaw si uyamik upalaw na kanupang naguto yung misakot to kalong walaw ka
1: ukaw hika kakalaw apta katiman na kayap ta iloan niya at diging ito ni na ukut naliw mugi mga akta at diging nagtakap mga pihuaga kaya but toaga kaya but autoklugi uktu takaktu luaktu nga ukka lagay nang mi akkoti kapti kutaman na nunabu iluani ukka le akoti nutang nga kakakuti ukkualuk tigo aktut tumakkualuk kualuk tigo ngitut hakkayang na kaugea kakakuti nunabu iluani Uke otaktu blu haputi ya uge akang nengam ya nengai ya uge akang nengat tau taman na bila kaya nguk mikmat gabu matokak kunun ngataktu kanun atok tau himayuin na ugap da hiulak tu katigi suta taman na okau hi ok juak tisu kena dau iluani amma ila ami hunik huli okau hi kakalau tu gut tamak ku anuna li ilagi glu kanu ikayok tok tau uge akang nengit tamik kanun Antara tali ulang ini, iluan itu tu tinggi lu, so kanong le bila kita mengata tu kehibah di laut tunga, ama bila kita tinggi kanang naarap tu keok tak tong muda kita tinggi tu tigu, teman nak tigu lewu gabut, katiman nak anik lu dah.
0: Muna kaya tu kasi nasi titkan ni kaya nak buk kali ok tigu tigu, ok asal kata tu kasi on ni entah.
1: Oh makotil ni. Ukale roti electricity tamat ko pilare ngor zo mata ukio tatong min Canada iluani glu government ka ku ka khema mata ta ko ukka umma roti Canada iluani atuin na ukka na rang na ye te mekan ka ka khema mata so ukio tatong mi uta ka ti tu ti gut ilagi yo ga ka tu gut ta ok te ile himo bu gut ilagi yo ha khuta Kemak tahu hangi sudah.
0: Aji ingin itu ni nalo nang itu kat lima juta kalau tu si. Amma tahu teman aku si ulang memang oki otak teme solo una tak tu set. Teman teman ni sakia kena kerja mendingan ni ikat jossa tahu kena kerja mendingan ni lo. Teman nak jangan aku sakap pergi ke pio.
1: Tahu ke orang tak tu kalau ikut pak naya kemak mata. Nuta anik hak ini yang nak sutik yarunaif min ekalung ni adiging itu ni glunu naring ni kau helang ni tagaluak ka tuki leo kemagap ta hibulik tiyo katigi isu ta ukwa unga tak tukhanu toa ang yupe katik juwe kihimin bila kaya nguge akang ne mata ahingi tau bila kaya ngup takaya kang nayak mata ilua ni heo katau ya kaya kang nayak mata nuna liit uktu tiki luwit mit tak wingin takwa angin lira kaya kang nayak mata kaya kodak tu tau ya kang nayak nak mata tamakunonga hupo tu jets nu na makilak ti tau ya kaya kang nayak nak mata nuna liit piwala ko tiki nayak suniyo taman na unga tak tu kadlo piwala ko tiki nayak suniyo so taman okau he angya katigi tu ina okok tu tamakwa government okakut na alat tiaga akang ningi tamikan uap tinik nunaling nik nunabu iluani okau kang na yana okta inung nik inuiti me katigi yang iniglu government okakut kano hiu tingi nik kano atoka yakak langik tu nila bila kati kang na umik tu kili okat tiaga lu tiglu apiya ga khang na ga hu yo bu
0: taman government to khakni ki na ya tu sa titi ko te ko to si mammat apina se ro se ma o ane ko la tillo ge ma na musule khanulle kati ma jute khala ge bi si ta ko ke na sa kete bu le yo khanu pi ba le ko to te un na ga yamma nga ta nu na bu mi onu
1: ajigi ngi tukku government to khakku bi la khati git ta apti hu ta amna kino yak to to nak to budget gilak tan hak gilak tilu notani pilreng hoak mayuni pita khalao mayluani nunaling no pekoter zual renang mo kino ya to ranga to qabluna to building community strong fund da ko kino ya nota hak gilak mata ange khati migluan tilu lak suta qobya hulak tu Minister Hicks, tamannalo pilera ang zua kemaluneo, pekoter zua lerena mo ministro giyabo. Kuya hulaw tu iluani hiyok tukta kalaw ma at nagtayli yu lerena mo kina wyan ni. Ukiyo kanya kima yu taku blugit. Ukuwa gawuma tukta kuninga kima yu pekoter zua nun at nagtayli yu lerena yu iluani pita kalaw kima ngiman. Unika kita kima sudi gulu ukiyo unika kima yu ni. Nuta ang okpal le yu tama kina wyan. Tuki hikkana gaya khang na gaya tahuli gabu matokakut kano amiga khinyak takang ni nga nuna bu iluan na uku nani nuna liu iluan itaku na yagupta uka le agote u makote lgay nutaango gaya liit imitche le agote nutaango gaya li iglolwi amihungu kanna gaya kakli linnyakwi at naate li yuli ganyo iluan amihungu zwa u matapila gaya ngugia liit so gabu matokakut tuki hikia kan lagik tutamatume nga
0: Ijan, apa kita sekalau aku nanti makan tu nak apa kita ingin tanik? Nalau nang itu, jika ingin tu dekat macam tu dekalau kasi. Amu lah pihal lah kita guna naga jatuh tu nak nak tu kita kalau tu saya kasi. Jika ingin tu di nuna lekau kalau waktu tu si. Kanu tu ini le sekian nak matu.
1: Ikping nalau tu kanu tu ngahuk di tahu nilai lewu gabut. Tapi mana hebulak tu hijau yok. Nuna cium Premier Simpson mat nak zawak lugu. Oh, lakti lao apta. Nunagip magu Hay River. Taku yudlu alaok lugudlu. Ukakatigi yudlu alaok lugudlu. Ilang itaapan yang miyut. Kano, akkokok dutaw at toktaw zuak himayut. Tamakwa napak dut. Ikualat alaok tislugit. Kuhungalu. Ibu laok tislugu. Flood. At toktaw niku matataw. Akkokok dutgu matataw. Tukihibal lilaok tunga. Ukualu nunakakak himayutawani. Kadlo DJ First Nation tunga huk ti chakata ulaw mata sta otoman ik ping hak tu lo yak uki ok ta tur me unta ok ti ik tu ti gu tu ki hi uma to ga ut cheka na luta pile ka ti gi tu lo ara rap ta ni pe kang na ka ho rap ta ima julai mi hi u lek ti luk ta Canada mi ka ti man ne ka ro ma mata Prince Edward Island mi o pap na ya tu gu ki ok ta tur me nga ke ma yu ni pai mi alangi napta ni pe ka ro ma rap ta ka ti mak zwa lak pata he bulak ta zwa glu prime minister ka ta khati gi la rup ti tu ha ra ka ro ma ma ta ni pe gi yap tu ni wa tu ta yu la ya ta man na ka ti man na man na pa ga pe khlo ra vi
0: jan ko yan na mi ka ka ga
1: an ta
0: ta na no no mi si bulak ti jan main to sa ka in not to si Tema tu salah rusi tak kau ni si pinasau rusi kasihan mat pidi week mana kata yok tamane nona bumi ili si nak itu nak tu tikat banyak tu siung mat ilnya nak tu tahu si nak tu tillo kisah ni tak ke ilau tadi ni pinasau ilau tu sakti ilau tu sakti tahu lo memang tamai mugo tan na New Town mat February museum walangat taman nana magyolong mat ilisay niyo tamisyon not tana le CBC Caitlin Jonas apakson na lang ay Jackie utak mix ane si pangutikan jawa yoko bayamit hilin niya tulad ay kunon
2: tama le ilisay niyo pevalo pio katatok New Town sa malam mema memo taman nakanoy kibyo.
3: Kana nuutau nga naamagin ni lautavut arveani ilinjaatulariela kunni katulmajiokatikkadu. Kana naamagin ni lautavut.
2: Kanoiki laupiulle okautjaukavit nuutau nga ni uppalunne kan ammalo kanualo kaui laupisi kanulle kaui laupisi.
3: Okauti jaumitei nahtsuta agaagutama taakua school calendar mo nakatao hoktot na magigaka hokat pigot kasi magigigot 27-28 mitay na takugyan ni chairman nakatawot takseo na aktumot iliyaw suni iblaw lit may teka ni takseo yumit February mi abun ni win mi ato piyaw talaw kaluang mat tana takugyan ni chairman lautavot na maging ito kami lautot igulo kasi may iyo katikal.
2: Apagsok daw kaalaw pa si ubalaw na kawigak daw kawigak pa yung kaalaw pa si tananaw daw lautin na ko.
3: Nang apagkok daw ngitay naksuta o kautiyaw ngitay naksuta teka ni alila yung mitaku lautavot o kautiyaw gupalo ni ubalaw ni titirarvi ulaurutta kuvianarajalautto keikuuna allilajukkut anjaktauvialimmut ilinnearutauneartumut arraaguuneartto 27-28 teikani takugienni lauppavum
2: CNDEA kulle CBC kunno okartuvinium okalaummata noutti lauttukkuu ilinnearti aullakattarunnaarnaammata nunammut tappani upengakkut tamannari teema ngokoyauninga kanuigi fiu
3: keikkuna ni katsimaiyo katautungalu ukao heriluavin ni teinaksutigu pilauman ukoa kikettaaluk kitermiut amma kivalle taakua hilani ajigingi luktaamata unna pigjutaudua koulauman taakua tikertaalung meun hekene hekene nuit tuote naranga nuitai nauya laksuni amma talit saranga talin nai na laksuni uki ulukta saan na pidjuta uluang na huge koji yaga uvagulli kivallam meuti gut hekene gut talleeni juitu umat ila talli hokti ugadua ublukkut uki ukkut amma au yakkut upeng aku kaya akaw may na yuitu gaptali ta na pigyuti na huwi ba ka
2: tayo mataw at sige katangin may matela o kakatagabi na magkayako yung ito li meme no kangan nakakatanga pata tao ba ni
3: eh muna ihumalo ko tigin malaw ka po ko ilin na ati siya chikitaktot inuit nunangan not ilisay yung yaktok taksutik. Ilan ni nukahong mata, nukame yung mata. Government ko kinaw yay hinang na ako mata. Takwa ilin niya kinang luti maymi, June mit, ilin niya wait ukwa kilukta alam luti awyan ngong na luni. Takwa ihumagilaw tabot. Kinau yaya kinau na ako mata ilin na ako lagi just do it tapwa ilin chay yoyut ilin na ako kiyoyut nok kami ang luti utik kaning luti inuwi nunangan nun at saka nitong mit holo ilin na ako mata hanap tayo at ako hangmot at saka nitong mit ilin na ako tika yung mata tanak October minga tana takke October next ilin me apata piune khawna yang na hu gilaw tagale ilin me abi ukui haluk ta lo lutik August mid ilani September mid ilin me ha hok lutik October piune khawna hu gilaw tag bulle ilin me na tige ha minga ni ta ko ilin me ati ki yuk kerja-kerja di luar lebih, mana nak ilmiah untuk kenal nih, pilihlah mengata tanah, pilih nak kau nak hubilah pakai. Ilmiah tu lagi jadi government kuni, kau juga kau lebih ilmiah tu lagi ada kerjima yang inu, kanu ihumang mengata. Kau juga kalau tipe unik kau nahugi bagau kedua, ubagut nuna lagi yakin kau ini magapta, nuna lagi gaptigo kanu, ilin nawi kanu awalah mengata kau ini mahogapta, kau juga awi kalu ta, katima jiwu yutigut, ubaluni ibu nikakan nami katima jiwu yumaktunit, kau juga kalu tipe unik kau nahugi jaga. Tak betul kami ihumak kakeh ngilutik. Udah tu kami dikehilah tak tahu ngiluta. Kau juga begi jauh kalu tapi unik kau tak kayak tu kalau.
0: Jadi kita kisah bawa tak kayak yang kau pihat ilmiah tu lagi kuno tu sahaja nak tasi Caitlin Jonas apa sudi luniu. Mana people leh tu saksi ni alam memata utam megutta tan kau jema yau yok amisunut taban CBC kuni kena ya katas sema yok nok udlu making udlu pasu dong mat aku ni arah taban kena ya lo tu ni nok kena ya lo tilu pasapak sekunder lah aku tu sakti kini amijabon.

0: Nu net zeven met gabamang eilang, jokang, Johannes, lamp. Binnen zorg is geloofd dat in het ook al lang dat ik wat de zat die tigot in me exact dit jok al lang die logotaco Indonesians. En G's gewoon een artei uitak, ik heb just het deel tern naar het tutik. Dat wat avond ik heb een mooie uitak.
1: Newfoundland Labrador me.
2: Tema ta van in Newfoundland amma nunat siavu mit takuat nunakakak to katigi yassi inu nation ngunarakto yut. Akaung ituk siuga yuksi mang matangikuat unikarun nakpi kanok takuat aksurung naktuk siur ningin.
1: Taman na maman na teko alay tamari Labrador me. Labrador inu niyalo tik tema man na yo churi yo ito yalo tik pirukat tao yo ito yalo tik piyam mata ta kuno nga province yo yung niyola Labrador mi tema iltag yo tia komal lo tik panay si malo tik kinaw ni minik piusig si mal taminik tema nga swa ni tamani Labrador mi tema grati do isa swa yung taligik tema ukasimam mata ko ako alight Indonesian ni tamani Labrador mi ini kasimal ningin 300 tinik akka ko ni tamat si mga nama si ngisima kami pinakadita ko alay tako ni nga province yo yop ni Flan Labrador mi ang ayok kaso ang ni amuro kadima kati ikaswatang ni ungumali akasimam mata kadima kaswatang ni temi mata taman na pichu taut lo ubakuli anun siya ka mga ni Labrador mi inuit makidaktihat siya to tako ni nga alaw yun ing ikaw siya matlugit dahil makibiyo kasuan ni tako alo suru yung yaw tilugit piyon na tingit amalo pibit siya kayang it tamani nuna kasimail tamini amal tao tako sa inna it tamani ako ni nuna kasimail lutik suring ito ni nga ukaw to tao tao kalu tilo dahil maka dahil may matamot siya nga namasing yuti hamata Ubagulli Labrador mi uyuta ikautio mammi gattali tamakkuninga tamannaqatta
2: takko gavamakku tusaqattarlugi ilaqanginneqaillutik takkununga allauyuni taanari qanuigi visiu uqausiuyaraanga ilagiyaungittun
1: temangane temanga swaane halluna atikilamatanit sulli tamannaqattamat ullumi mut Allalo niita ubagot Labrador mi inuit inuyugot nammini kaamakasiungia mi pibitsa hakaluailuta suri suri juuja hattanginatta taakkunungalua siya praavan siyunut kamat siyunut soyunut nunahkaasimajunin suru inunnik allalo niklo allalo niit kamat siya nitsautu jaakasua siungumma limmata inungitunin inuniga hatteltunin nunahkaasimaju Niga hotel tu ni haluna nih. Taman na usung mateme mata taman na picu tiket logo. Dat cuma province yo ni hulan Labrador me ayok kaso nga Himalaya. Ukau di simal tapot picia me halutik. Tak kuni Allah yo ni kari mahari hatia dik. Hanok situ kani cami siup pen caw sungur caw nih nih. Te malu kalau pipi gilur nakin picia hati ini kut te mak kari mahari hatia nih kut. Siopia hadigitia ditsa ugunda nimik tamanna hattamat suli ullumi mut tamanna syungumat
2: kanoi mapim mariwa ikayortuinang mit asingin ni nuna kakkartu katittinni
1: temang asani tamani nuna hatigisi maligatta nuna khasi mayuluta upinnata inulutalunni ta allaultalunni tamanna nuna ka inigisi maligattigo tamakkualo umajoi timmiya ihaluillo sunatu innit nona miotai imam miotai lo ni tamakwa uma kutigillo git piochi khachimali gatta te ma khia ni ikautigi ni kutta khawi ma khatigi chani kut tamakku ni nona khachimali tat ni te manga shwanin itsa shwanin te me taman natigo me chengin dagi hatigo amalo te ma khangatu inna shurlu ikautigi utsa ligaya gutta ikautigi hatolta allalo ni tetchumani aro una taw di hatchima galo tiluit inuit allailo tamani labdrami ullumirittuk takko labdrami inuit khitunga but inguta bullo ni kadi hatigi shongoli mata khitunga hatigi shongoli luti alla teme mata tamanna otto tigillo agiyo al mexi shiu pesi maligatta tema pichi hatigi unnanikkon
2: takko kavamakut Newfoundland, mig Labrador, miglu kanokli ukaw siksakak bigi bigi takko Indonesian ko adlaw yut ikayokto kasuk tilugin.
1: Tema kanok kinaw ningit tukasit siyalugit, ilitakit siyalugit. Apitsung ato yung nalunakit kinaw mga ata. Amalo hangani tamani si malim mga atlunit, suliyugit siyalugit, pitsiyabigit lugit, alalunit takuya tulugit nunagayangit, nunaliyo hati yut hanok, nunalingin ni sunanik ayot sa mga ata. Tema suli urlumimot ayot sa hati hatakapta. Tamani Labrador Inuit amalo dakko allau yuit tamakuni ga sona tuina nik tunga villaginik allalo ni tamakuni ga mipinik ichabinik lo tema uhajula kutina na mita otigi tuina na ikayut lugit pichia bigit lugit teme ma tema kisiani a ki khurut siang yut chagula mata dakko ani hola Labrador luka magiyanga Wagulia tema china nuna kasi mayuyu tamat swimming at tusu hati aluapta teme mata hanok agayu kaso aluagon luni ministry aluagon luni tema sanga bagit sialo ki namit ki namut takuna hati git sialo shiuti ki amati sialo hanok o mati hati git nikul Allah tema pichia hati git nikul tungana sialo tunga bagit siyalo gitlo takwa sunay nunami utay nunautari lo ni imapimi lo ni sunatuin na ito takwa at sani atuin na lo nakitamakuninga uyakan niya katsan lo ni utsuali lo ni sunanik tigod labigituin na lo nakitimali pichia hatigit siya utsawalo apta katima hatigit siya hatanik tamun na utsawalo amman timali uhara hatihay hayna si makaluali apta kama to how you make province you look at me yang in to see up tinning surely rusatta lugata tema chulo nilyang in ka solta nilyang in ka soani agatta takwa no rakha se mayulta inu hatigi yabot ke kharuchia ka sol lugit teme mat ke kharuchia ka soani tinni takwa ni fla laboratorio kama ni allergy you tamakuninga to chair chobata nal chair dilo
2: Takwa inu yusigu amateko adlay inu nation mingaktut ikayo kataw tisungovan.
1: Tema taman na yutsa makasiyani. Asip tigot ikaw tisakanyang kupta. Tema nunakka nguyo hatigi ngingulta. Asip tinot sulo kama yunut kama tukaw yumulunit. Ikaw tanyang kupta kasiyani ikaw tigit siyalta. Asiagot akurit sa halungin apta. Teme mat imalo siyuli yugiyot siyot sa gulo apta lo amma. Teme maligat sa suha gulo amma. Takwa nun rakhasi mayuid siyuli section 35 piyon na uting itigo. Takwa suli yut aki hatigit siya gulo nanikulo. Takwa suntuin na ito nun rakhasi mayuid sakirita ulit sa gulo amma. Taman na nilayako tingin na katasima ko ay lilo ko. Surili, tosataw ko hatangin apta. Tosataw ko malo hatangin apta. Tema kisiyani, ikaw tigit siyani ko pikakaswa hat niya apta.
2: Kuya na may Johannes, atuin na yun na sa gabi. Apik ko tig sakakan na gunna po nga. O kaw sig sakakan na pin.
1: Ila na kumita Oktobi ya maluta ka tima ka nun kasi mayulta inul talunit allaw talunit tamani ya Labrador takkani asia gut pigar le bhagun ne ikauti ya sagin hat ne apta makita hati siar talo teme roti do kulia nun siar ka mag ilingani hammat inuita breed kanata me katima yingin nut tamanna ikayo walipa hatamat dakwa Inuit nunaganni, inuvialuit nunavut nunavik, ikauti hattakabdi. Tamakkuti kukuna hoyalimmai hattatukut teema ikauttao kuna niptinik. Ammaltao ka taakkoalua arlaujuit ikayuge haliopti ikayuhatniapti ammaltao. Ikayuhattanimme niamimata tao kamma uvaptining ikauti kinnikut kisiani. Teema tainlo kaamau yukka niuhulan labdraimi uhappikin lukulu. temak takwa nunah kasih mayu wit curi wit cialu wit temalu kanuk sunanik susun ni haningit bukau singit diota nal cialu wit lo teme malia koyan nama ikuka inui tusat tidak ur nama ta ulumi amalo uluni kayu ni nunah kasih mayu wit kanuk pipi berlia kasuan ni mini ilangan ni ukumaca sung kata kalau ami matamma amalo kanta mi ulima how ye malungi mata ukiu tatumi inu hammat allah hammalo nu nakasi mayo ni teme mata khoya di bunga takaya ti kullu ni narau ti kullu ni tamakuninga how ye audit su hatta apsi nakumme
0: kana nu se avut gapa makkunu dang ye qara jo Johannes lamp just again not the star suma tobuto apisona los makanakumme nga sit mana nak kabisa di nuna masih kujau tak ada ribut kau yang nama yang paling ada ribut hek kau dengan alak kau nala kata tu ni nak umek amar hek kau tu sesuatu kau jadi ulang ujuk. And that is all the time we have for our Kudlik show for this morning. So thank you for tuning in, and of course to those who contributed for our show. I hope you all have a wonderful Canada Day tomorrow, and hoping the weather will cooperate with us with some activities that taking place for tomorrow. Kau pulu Canada Day ulugalang agut kau pakikakain nala kat kau jamanere busi kita kong lekat utilam mayugut ulugalang agut kau pakikakain nala kat kau jamanere busi kita kong lekat utilam mayugut ulugalang agut kau pakikakain nala kat kau jamanere busi.

0: 두시도 피잡내고 내시오고 두티 시대로 휴막수 정민하니 시다고 요가때로 뜨지고 가야한 놈만 아욕살이한 놈만 때먹구엉 때먹구엉으로 오마다 시대무다오로 따뜻하로 오마다 대치만이 이만 오고시도 내꾸로 오마다 오마다 이득구 시대따가지고 그시에니 Emon aapti uduk digi si mana tuk dugu tanna sida sida o kano edi tamninga. Nuk duti do kano edi tamningi sida emon nai rupa ta emon nuk duti awa ni kita kham no sa urupu. Tamakua aapti uduk digi si mana detta no sa unis raumata. Ukpiri yo kri nangit kau ima yo detta suti. Emon aapti uduk digi si mana kakati u. Pijak si maabu Anne gutti gu, ayo seri samne at. Soudu tuni jauju, immini tunne kutti giju. Pivi gigien kutti gu, kiguni agu, kingu umanaksi tunne lai hamne atu. Tamakku edu, taisi on edu kusake jau nammata. Tamakku eri kere tuusi usivuni ane. Kere tuusi muutau nunga jai. Tikida otin nego de kusaga yo yuvini tusau manikuddu innam ni tamanga unikka hatattu ni tusau manikku ammaro okari maa gattigu soddu umi abdua tuma oma tiki paddeeru mata uke okkattumu akkutik saksi oktu tama on abdu da vunga iddu maa ngani padim namma ngami Emon kau aku di sasih orang tidur, okey otak tu mesti tiang mesti tidur. Umi abdul, ekor, tapi ni umi abdul kami iki maju. Atang ini tiap, atang ini kau ikut awal juti. Kita ni angin jauh kami tu, sama kau tu kita kau enam ni. Kita kau kita kau tu enam macam ini ni kita kurus tamingi ini tak kau tak kau yang kan udah umat. Nadiu nasiot tidur itu, kanu itu kusah kambang ada, kanu hidup kambang ada, temen kita laut tak katon nombat, temen kau kau jadi maju di kau berorok semang mata mana, amaru tak kau saya orang yang nanti, kamu mau yang ni, yang nak kena kuasih, saya orang yang nanti dok kena kuasih. Eko titik agak tak sih mau main mata ukuah ukuah ni nona katu ini iman nejek kus katu ini iman nejek waktu itu ni juta kuah sih mau kuat tadi so tu ni kau tiga sih mau mata kini ham nengi mata tu tengok tu hamba wingi saun ni wingi hamba wingi ni tu aku rukto sih mangi tu kini tengok tu ini Kamu wingi, nuna kau wingi. Kini kalau kita kau ini, so dosa ini wina tak hati yang itu. Dosa ini wina itu sama kau nene jauhi. Kau rukta si maju. Kini kita orang kau yang maju. Jadi kita tak nak maju nak. Tunggu, nuna kau wingi ring maju. Upurun ini, nuna kau wingi ring maju. Tamakunung at kisah na kawiyo madyuman na sauro padeza katta. Titat katigo. Naking ngamni ko mga taro ino yutigo. Kita ko to siya magatta. So do. Kinagudyo ni ko katta. Tako sa unuwi ng nati. Dako sa nati do. Kawiyo. Ukwa ka adani nato. Iman na isumarok sa man ng mata. Ada nak kau kau ni tema macam apa kita ni kau itu okey tak cuma, cuman ni isu macam nak cuti. Kita ni itu kau sekarang tinggi ni cuti kau kau sekarang tinggi ni cuti kau. Tak kau, ubat tinggi lagi jauh sugu jauh juga lor. Tema nak kau ubat dia ratu ini, awang mat, Siberia min, Alaska min tu, tama orang Canada min. Aku gitu nut kelas ke nunan nut, cuma tapi ini ada kursi di okau sekarang tinggi, ada ini di okau si di tak temani nunah hamba, tama je nu nagi nakte ma jeme imma to ka ru ni nu nagi jeme ta wan ru sha pe ya imma to ka ru ni nu nagi yo ni ku si jenga ka ke tengi ta wan ngam ni ku shu gi yo ru ni ku si ma je ni ni ta pu ka ra ka ko yen na me
1: Dana, hola. Nebilir tenyu ke kaugakku kuyen mi janatin. Kangir tuga ping mi utak. Nuna ringnit bivalia yurig yik akatta gata. Dana ri kikirtak juamit. Bivalia yurig yun erik tuk inangir sila umat. Bivalia yurig yurok tuk nukkarok dilugu. Tusang figilaw may labo o kanwile o katak si mangmangan.
2: Kuyan na may Karen. Manapik, nilagay ako na si Bille gama. Si Bille pa at kami tapbo na. O kaya di tayo natunga. Tapbo nga, pinaswa ka tolo gama. Tama ako sa nyo nga. Kikitok yun mo tolo nga, kikitok yun mo. Tama si mga pinasawa ka to ay mayo nga dako nga at ka pisima yaw terak to nilo kubiyat to nga lo
1: teka ni kikiktak juwag me pekok si mavit uvaro ni kano ako ni utigi yukta uva ni kikiktak juwag me utawrak pe
2: tama ni inyong ni kurlo nga kikiktak juwag me and that was 1965 Di tamani muto ng inat tungalo. Sigit na yun. Man na yun, tikit mo. Amalok, dapani. Kasi mayo ka tong mga hamalak kundi. Ila tumin yung lunga, deputy mayor. Takin akago na kay, di siya maulak to. Tamani, tumin yung katawa si mayo nga, hamalak kundi.
1: Hey.
2: Teme nga mga man.
1: Kanoi leo katak sema ville ifiu inu singane kisuri yuro sema vit. Kanoi leo katak manga pit kaui kane romalunga.
2: Dawanili avonikane hamalikuni lotin nga. Dawanilo katimayo katakotas katimayo katakotasimalunga umayulari kuni. HTO, HTA. Jadi kuning esok waktu ini belum nga. Aku nak kaya mak unni. Di meeting kalau belum nga. Mana mu tiket tu ku. Asyik ku tak boleh hamil aku ni. Atau yang alat tu nga. Tak kuning nga. Timur yang hamil. Kat Timur.
1: Ikaw magubit. Narau timit. Tusaya kau. Tilutit unikaw joyo mabugut kisumi ikaw marok si mangmangakpit ifyo to sa kayoktanganit naraw timit naragyok tilut.
2: Dahil mga naalakatok si Moya kama damag ko ni nga inunit nunalinit hadiging ito yung nunabumit to nang nga nunabik to sa akong luya katta kama damag ko ni nga piwalayo lukinit. Dama ko rin ito siya nagtuwalaw at ito. Kano'y panlaring, pibanlaring, nunaliw yun eh. Dama na ito siya kuminatiyak at ito, ilang ako, ito siya nang ipatugalwag. Kano'y ito nilo, dama na lo, bilagay gumalok si magag ko. Hala, kiyo sa takatuyang mat, buhay ko, wala na kayo, niyan na mo. Masimi nga. At inyugali lang ko nga, dukatawin yung malo nga. Lam ko aswalo nila, innaw na sa ilo, dusan na katang ato. Wati ako ni Sani. Lam ko lo, innaw na sa ilo, galuat. Bitak ako na ipatuti. Dusan na katang si Mayag ka. Sa ilo, may tukuloy, dusan na katawalo, wati tamak ko, ano nalit, ulit ka patut. Daman nalo, lebih hebat dia lagu mak ni dia tiada guna nasi guna ni lagu itu mak. Kanit pelajar unit ni teman tak kita kami.
1: Kanu tiga pin makiu tiga fa naarau temit naarakat tak sone ilingnu.
2: Zaman pin makiu tiga baka ilipal lah kat tertutup dunalit. Inut tertutup. Okey, tiada men amma pilihan unit tiada men ini lo nak dah latar kotting ini makunya dibeli ina kami beli ayun asal itu makua ikhaya itu kapan mata masih minga kami beli ayun pilihan jaga ini inna nukapian an demakua Nukap piat, awal nak kata tu, tu saya kau mina kata ngat, demak kau lah, ada nak demi, kau ya kata nanti, kau ya kata piat tu dik. Kemana, begitu kami, awal nak kau ya kata semua muda, dia mengat, upeng kasang uli log demi. Mana lo, nangai nak si balde, ya kau lo kata ni, teman nasi kau ngat. Sulili, awal nak semua ya kau, tu ni mana. Ima osi yoga puni. De mengin nasung ma auta ma. Mana le kau ye dua kat tengok ni agama. Upun ngajak tutun ni. Sinitaga dua. Pasih maju galu temak kuah. Weekend ku. Illo galak tu tili. Ila. Aul lagu ya patut tili. Asyik galu ya kat tengok tili. Nat tengah si patut tili. Sunat tu inet. Ikal le patut Tuhan nasihat tunggu kesian ni. Tuk lihat Tuhan nasihat. Ila mati yang awal lagi masih di mati yang ayuh luki ya. Ammalo, upeng nasa April lagi mat. Kira ugalnya ni mati isung om mat. Mana mati yang tiap tu ni. Aman nak kira ugalnya ni dia lah tu ina mat. Ima kusel. Ima tak kau lakukan. Siapa kalau aku nekat. Demonga. Sekarang aku semua tak kehilangan duit. Tapi aku ada kehilangan duit. Alang kuat. Dia mungkin ni, dia mengalami macam sesuatu yang sangat mana. Ia ini tak aku perlu alang kuat. Kau yang kat tengah sesuatu macam alang kuat ini nanti ni tu galin ni. Pina sesuatu macam. Tapi kalau tu semua tak kalau amai. Tuhan bagi langsung menangal rumah kau ni enggak kau lutut nak aku tanya. Takut kalau ngiti aku tanya teman.
1: Hei.
2: Alang wangin nak ikut teman itu nak sulung apa tu.
1: Kanok leik pigu supit. Bivad lea yudra gigi yau ni ada kawit. Kikir tak jauh meun.
2: Sama kau tu. Tuhan aku minta katanya nunali. Sama semingat nunali gini. Bivad lea yuni. Taman nak. Lagi tak ramit. Tisak tahun sangat. Ila aku nak ulo langat. Taman nak dito. Pergi aku madilaw migat ko. Bivad lea yuni kayun namut. Tisak tahun sangat. Kami padlea ni tini. Taman ko ni. Sana padlea yuni lo. Taman ko lupan na padlea yuni. Kami tuin na. Upang aku. Ikan ayah nak kena sungguh kata sungguh mat. Tapi mana yang aku mana?
1: Kano ikpi kusuk pipi valia yurugi yurne ada kave.
2: Jangan ikpi kita tera valia yurugi yurne namut. Ini pada waktu ini aku kano lutus atau yang lain dah kene. Ni dah kata ni aku bunga. Jangan nak. Asal ikhaya tak kasih umat, ribadai lagi yunam umat. Inna nak saya unikah cilegut, kau yang mana saya. Kesian ini teman nak ini pelajar untuk gimikku, nak alakat tenda suku kama, tahu sunikku. Teman asal tu senang umat, teman nak biji magi alali doktor, biji serta kat tiang mana mangan nunalitin ni. Kesian ini si umat tiada kama teman nak. Tu pesakat ini nunalinne kanuppalleyuni kisannakattangat kanuppalleyuni meemitto
1: uqausiksaqaqpinaaraktinuut uqarumayaqarpilluunni
2: ila jamanna kubiatteattunga ibun kan kanuppalleyaqattanningi nunali asuwal tusannakattangata kanuppalleyaningi damakkuwa katimayyo katakattiattitamaani naamattiattuta naingullota katimayyi haamalakkut meyibullu meyimu tungidiwasimadlunga tamannalo bilagayunnannaka tamasime katakatta yumiyeinattigut tamasimingalo asikkanniagut kaakkanniagut katimayagalo katimayagalaagu kattarillunga makkunga pinguattulerikkunnut isibotariya kattarillunga asinginnullut katimayagalaagu naksanu haamalakkutigu tamanna tisattuoqattamalliatunnanga summat sibullippaagattiakkumaanna nalugalattuluagama kisianili sibumuttiagama tamassimigattusattaveellerea kallarittuli nilleakkiagunna naksaulaakkunga teikkanikkannu niila eemisigayu
1: apeqqutiksaqqarunneerlunga uqausiksaqakkanneruvi
2: apeqqutisa ila uqausiksaqaluagittiattunga maanna uqquusiyuaagunguma kisianili nille kunnattikkuluugama tamassimiga ilagiyautiaqattanniagama vivalliaveriyuunnammut tamakkualu vivalliaveri yuvattut naalaqattainnasuungukkit pinnasuoqusimi tamaani tusannaqattangateila ilippaallippaktungalu uqoosiginni kanuppalliayuni iniillu uqoositukangi tamakkua hanutuinna uqoosingi biujuaalu qattangata hanutuinna inuttutut kallunaattu uqagalannuusinni sauqattalungata maanna kisianili tamassimiga kuviattualuvunga idissinnu tungasititauttiagama kuyalittiakkunga idisti ajukussi ottiaqattattungalu kanuigiakannani tappuuna tusattuyaqaaqattuni
1: quyannami illaaruujutit apersurunnasaaqakki taami
2: quyannami teikkani kaakia nillerumaaqimunga ammaluteema ilakka ilalimaakka nunali nunuvummittu tappavutittiaqakka tusaajuunnavassummata asiagu uqausiksaqaluagittiattunga kuviattungalu tamassimiga sigumattikuluigattigu sigullimmit nilliattiaqunnanersaulaaqattungu nalunangittu naalaqattainnannammigama quyannamillu kerin taakkualiikajuttisit uvunni nuqassimattiattukuluyusi kajuisittiattungalu taamunna pivalliattunnannaangat tukkisinersivalliaanaartunilu
1: quyannami itaanna pivalliaiyuleriyinngorumalaumat qikertartuaarmut pivalliaiyuleriyuunialertuqutaami aatsainnaq aqsarneq mamiana tungasuktitauri pivalliaiyuleqeqattarniallermiyuq nipituqarmuarniallermigatta paulussi unikkaartuani sinnaksautinit tusarnerusoqattaluormat amma unikkaarumalilersimammat pigialisaartillugu ilaa katimajinngulisaartillugu taakkununga angunasuktulerijikkunnut ammalu aullakkatagiaqalorsimalluni taavungalorsimagilluni nannisivigmut umiarjuanit kau isaga klone ammaro ay tamanna siko kanuilingang mga kau isaga klone katema yuro semang mat unikarto artilugo tusaro mila mo.
3: E tama unikalaw sa mga ma tamatong mga sinasaw tayo miksano unikalaw sa mga tanik unikalaw ka ng mga ma taman na sinasaw tusang na kasuriga ko ila tusang na kasuriga siyong makikulimano sinasaw tayo patunod tamakunong akso araw ko gaya nakatangan unikalaw to kartilugo sinasaw tayo tunik taman na unikalaw yung itaka unikalaw ka ng mga ako tässä minä sinne saatille ottelun asivun lomik. Tässä minä kallalla ulottu. Illa tässä minä kallalla on nyt joko maana olohjelolle illangin uvangali sokkoisukka tiepalutillunga. En ole suhtuutillunga illa tamani inni makku tiepillunga. Kanukoluja namungakoluja kattala omikama. Tamanna ekkana yannallo kuvia se on se on ikakko asiva hattanallo tema kigatto lomi tamatumunga katimaje khatao hattanammo ilawalle hattala gata tiatillunga sule qawi mangitiatillunga kanoile otto khappalle langmanga tamani nunatinni inuinunanganni kawin yung mga tiyakal waktid lang masulit tamatumi nga ilawali alilok sa mga ma o mayong natin kuno sibulok pami tamakuno nga lakati mayo yun sibulok pati amin nagawa kong naksiga ma katimawit yung atid lugi o mayong natin kun upagotilok sa mga ma sunaban nagawa kong naktualo atid lugi katimajik sa ngindi tayo kanin nagawa kong sa mga ma katimayo namot nagawa ko na sa katatiyak tungal utapa katimaya ko tungal ulo sa mga maumayong natin kuno dahil kanin katimaya ko katawalok tilo nga ino yung tiyak tungal tayo sumani umayak lami umayak lata kalaw sa mga ang iyumi ay la nanisiwin mo tayo na nanisiwin mo hatak tuwaro usikak na siyo ngayok nanisiwin mo tayo na kikatta jo kuulaus mammat sunabba oksualu neatikkunni atuttau neatillugu tappaunga nanisivimmu taavanga kikatta lemami atuttaunga suttuminiullun oksualu neatikkunni matuminga sikumi kaujusakotau neatuminiulluni sikut kanu iyussiungun mangata inyinyunanganni tainna umiaklaakaalu taikanga sunabba kikatok na may contract daw yung contract daw may niyo yung tapi kung anani si Wimbot o suwano niya tikun ni ato gaulo ni sikunot kawin sa kutaw gyalok to ni tay matay ka ni awl lang niyalok tilo ko ukaw yolok si magama inugigay hangatago ataw sa may kawin sa kpaliya tilo ko tapaw nga nani si Wimbot paliya tilo ko inumik atau sumik ikan ayo kakaya kato nanong makawin sakti yun yak tumik dahil mali tako na nga umay yung natin kuni tili yaw lunga kawin sakti yun yang matap mong umay at yamut ikiko yaw lok sa mga makukutik yung lunga go tapaw nga umay at yamut nanisimim mo pali atin lugo asila ikililaw sa mga mak umay at yamut tap mong ikiko yaw lunga kukia siyak tunga takwa sikumi kawiyo sa lagay patago tamani sikumi ang kataulunga nanok takalingi kalong mga wata katalay hang nayama dahil may lok taulunga asila ikimalilaw sa mayong atapaw nga nanisibin mo tabang akikato aming nga tuta pingasaw ka sila matya nanisibin mo kasalok sa mayong akikato aming tamakwa sikualuit iyuyutok dalaluit takwa sikutokaluit kano iyo tiga katong mga ta kawin sa tao katak tuti tayo ma ako ni alo tapaw nga ako tigil ako sa mga tigo tapaw nga tuta taman na siku alo iyo yutok wakalo ita makuha makuha nasa uti tigo uto tigo kano iyo tigil siya mga ta kawin sa tao luti time ini orang semua juga tapau ngalima nanti sibimu sibimu kasuang ni sini. Asila tapi kan ini waktu itu tanah nanti sibimu ila tapi hungat itu tanah nanti sibimu. Time ni hangat suku kesini utara yang halau semua gamatai semani. Tapangat nanti sibimu kikuk tak gamu hangat suku orang yang tertolak semua gamat. Asila kang ada suku untuk asal waktu ngatap mengenai sibimit dari semana kang ada su akau nak semangat nak sewa ketelok sama kau mata kau temangat nak sewa lutil lo tapi mengenai sibimit mici macam ini motor nak sama gama kang ada suku akau nak sewa lutil lo kita tak boleh tu kalau kat mici macam ini ikilah tu nak lama iman le kau temat tinggal sewa sistema ulu atau si kanu tu nak kangat sulit tay sa mani, tay magalalo tiki galang ng sao katulog sa makong mata. Amalusila akaw na ako nil log sa makong yuyang nila tay sa mani mitsi matalimay sila nga mitsi matalimay ng yakay nila log sa mga ako ni kanila. Tapi kung mga itiyak nila nga lumitsi matalim mo, kau yung malakang itiyak to yak tunga mitsi matalimay nunaliyo asya no gawa gama kaya to ring ak tunga. Tapi kung nilog sila nga mitsi matalimay kaya ko yung loob sa mga ma inumot takulog sa mga tiyatan upin na kanil takulog sa mga nakita magkua inungit tapong nga kayo kamalo nunalimot kaya yung mga tiyugilo takwa nunalit tapong na ilok tilo nga miti matalim na ilok tilo nga dahil na sunaba inyo ipiyon na uting at go to sa kayo tiyak tukulo ini pinjul naut kan mengata kan ada mi pekoyak lewatigut dahina pekoyak lewatigut ini sahaja utigisima yang go ini tiuk tau yual umat kamalau sima gamatas minga suar dari sumane ini pinjul naut yang go tiuk tau umat kan ada go bermakung ini kuinjul nangan alat tau lune ini go pinjul naut ingat kana ta fikhiyak dhaya ngata ilu anni piltawna ngata uloqsama mataisamani tapikani tilunga mitji matarimmi tamakkua inni sivulukti piligiyuala uloqsama mataisamani taisamani li katimani ulu ala unginnama suli yunna la unginnama ila tamakkua ikkaumalu ngua hattakki taikkua makkua saimmati illu Dama makullo pilih livingin, matulah sama wajib magalok sama yunang ata. Ila ini awalnya yang kita lalok sama matulai sama ni. Pilih nautingat gopil taro mat karena toga makungni. Ini pilih nautingat. Tahan nalo angotil lego mici matulai mau lok sama gama. Tapi sama ni lewa. Tapi sama ni tema mici matulai macil lewa. Kaya ko yung loob sa mga ma inumot tako loob sa mga itiyatan no inamot inaulo ni tayo na tayo sumani kaya ko yung uwan ni asila kaya ko mga ang anulog sa mga yung tayo suma inaw ilang mami anak nuwato alawa ma kaya kung mga ang anulok sa mga ma upat tukulutan upin na kanil upat daw yung mamat kanulay sa mga ina ma makutya may inusutya ang matay sumani tapong nga ma tunga sutitiyak tuning ang anul takuya kayo kaluwak tukulut tunga na tiyangat kuwerit tiyak tuku pula ang yalilok sa mga ko pula akong mga tapani tasi mga ukalaw tibaliya lilaw sa mga tasi mga kaya ko yiyaw inna lagaw luni piyong nao tingani inyo piltaw ni ngani ukaw sa kalukto ni tasi mga namasangin na ila namangin ito ni ito upin na ngani tana inyo piyong nao tinga piltaw yu aumat unikaw sa kibaliya lilaw sa mga ukaw sa kibaliya lukto ni uwan no Tanna pertaujare hanginningani inye pijunna tingat ukhaus khaloktunni ilisa gajau semaningat inye tapani ak kana tami so age hanginningani ukhaus gadalok semamago taisumani lumakkulu ama tukisiang ittiak tunga ukhaus kaloangani tamakkuninga kisiani kingunialo agu tamanna ukhaus gadunikka gadalok semayanga tukisilitain nalok semayaga imma kaago kulit ungatanu Ani kau semua lakukan dulu kesiani unik kau si meningatain nak kanu unik kau tu menyam menga tu kesilitain nala kau semua kaku takuk hatta laga ma tay semua unik kau gila kau semua yang ini matu menga ukau sekalau kau semua mat ini pinjau nau tinggal go tanah pirtau jaga hangil lagi tu tamane ini nyonangan ni ini go ilisa gila kau semua ningat Ului kingulingin ni lagutta angin ng pangalone sakya lagumangat tan unika kailok si mama ko tay suma kanwala unika sa mga tukisya lagok si mga itong aguloa kisya ni kingunito kala ko tukisili tay na lagok si mayaga tay na unika la ukala lagok si mayo uwanno ukausok lagok si mama ko man na Tana aku sih util jenio ini itu yang nak dengan ukhaus agak jenio. Ulangi ni lagu tego ini pilih lagu lagu mana tak ulangi ni atau lekat ulangi ni thamana atau mana si majok dah hengan itu kalau sila gua kalau dengan ni ukhaus si majok ulangi ni lagu tak kisut sakit pelih lagu mana tak. Tanna unika gale lak sima magutai sima akko si util nu utai na inye pijun na utingan alla unika gale lak sima magumanna takasi util uktuneo uppega suanna uppenna ulluikin ullingin niila utta kanuittu lagu maamanga kisullu sakka katta lagu maamanga ta ullu mitako katta lakta katamakkua taisuma unika gale lak sima yangit ukausa gale lak sima yangit Tain na ukhalaok si mamat. Takoyaga itiak tuku uwanut. Imaililaok si mamanga. Unikabi sa migo kinakata kami. Daba takoyaga tuku lo makutiak tunga lo. Sumat tayo maa ukatang mga kinguningagot. Isamagililaok si mayaga uwanut lo ukhangat. Unikabi sa mga kinakatang nagatuni. Uwanut lo ukhasit unikasit takaloa. Uwangalo tayo si mani. Tukasiangit luang itiak tuku ukhausok yangit. Man na ukhaus agalaw si mamma ko ulikin ulingin niya lagutta ko inyoy kanutuin na takutitok na lang ang mga ta upinikulo tayo may mago inyoy piyun na tingan ilisa kayo itikisima niya nga kala tamisok agayakang ito ulikin ulingin niya lagutta inyoy takutitik yutaw na pango yung mga ta upinamot upinikot Atok tau nak panggul aku mangata ulu kengul dengan ni lagu ta. Yesus itu go tu nak waksi mamagi inuit. Aku tau nak panggul aku matun ulu kengul dengan ni lagu ta. Upinomik sakit itu balik aku tidur. Inuit go tu nak waksi mayangit. Atok malunikit upinomik sakit itu balik nak panggul katau aku tidur. Sila zaman ulu kengul dengan ni lagu ta. Tamanna ullumi takuvalli aloktugu taisuma ukausugila uksuma yanga. Tukisiali tainnaksima gakku kano unikkaaga sula uksuma manga uvannun. Asuilla manna ukausugila uksuma magu. Taisuma niyalu unikkaaga iloktuneo una adjiutittugu. Jeesusi ilniangula uksuma man. Sila uktuammut. Piuliyo kulugo gutio tililaw si mama ko ilnini inukut ilnay ang utikto niyo tana tus kaya mayabut inulimang yutigo tilakal mayulimano kaya mayayo Jesus si ilnay ang ulo si mayo mialio mialio may anana hakto ni inukut anillo ni iniksa kalaung ito ilnay ang umat nak utik kasi ani Iningin ni ilnay ang ulawtok. Inik sa kalawtok walawago amisualan ni, nama tu inatya ini kagun nala waktu, ane witta hatu ni, ane we milon ni, ane angoyun nala waktu, piyu milon ni, ane angoyun nala waktu galawa, kisya ni gugu tiwa ketuk semala waktu nga, ane angoyun katama ni ane win ni, solo. Ina watu makua, ina yang watu, taiman na tu inak, tu saktau kaya lautu, ina yang ningani, anevi, mitaima inu siungu watta, inu siungu mata kikuliman, ina katiak tutik, taima tu inak titun, ina yang tu inaloni, tiga jala ukat, taku jau yunam ninga, mikinu sau kaya laun ningani, taisuma unika kaya lautanga, taku jau kaya ningago, mikinu sau kaya lautu, anevi mi ina yang ulaukat. Nak jadi ini ngani go elne yang uti tinggi laut tengah sila ram meliman pilih ikhsan ini ngani tu sakta semajun nak serva yang ini ngani nak jadi ini ngani elne yang u semajok pilih jiujok dan nali nak waktu tabuna tay sema unika agaknya tay melolok semangga nak jadi go ini ngani ilmu yang kita lakukan agak cukup ilmu tuani, nuna mutili jani, ini nuna pilih jiksa ini ngani, as inu ini atau sebelumnya asyik aku nago tanah tunisi memangun nuna mut Yesus agak cukup, tanah unikal adalah semua mengutai semua. Tabbanga unika lagami uminga ukhaw sakali law simammat inyi go taiman natigyalo go tiyo nago aksima yangit inyi yugut tamani ukiw takto alami nunakakto gut napakto kangit yumi kiso kangit tok sanabialo kangit tok kinaw yalo bukagalo kangit tok ilusaliok bealo kangit tok inyi inyo nangat makuninga kalunano nangani pivit pilugibit gagaron ni ajingin ni inyino nangani pitahang ito solo inyui sukukulumin sukukululuti solo silok wame ngukatita saniyani uwati ni sukukuno satakatugulua narunang ito silok wame ngukatita ni kisiyani kalunano nangani takung walugu inyino nangat solo kina yaleo kasubiyaron ni sanabiyaron ni pitahang ito inukain nakto inun ni ukiok taktualo nilalom mi inusi mayut inyi illuvigam mi illukaksi mayut simulok putaikua asongon natok wakalom mi inusi mayut inutitaw si mayut gootimut inuliyango si mayut tayma tahanatabba ukasagalok tuniyo tayme maggo gootiyo inyi naguaksi mabait sila tuan mi takuya utau nak pangoyun nang ata solo Jesus inolamat nak jute iningane inahatune inulune engneangulune inuiko inu inu nangane taiman natigi gusto sana simabait nunahatitune git mane ni ukir taktualum mi inu simalutik illubigam mi inu khattak simalutik illu vigammi asyogu vidyua khattak simalutik inu nasuaktutik kisiyani gootiyu neguak simayangi taakkuwa ullu ikingullingin nilaguttago uppinnuk gootiyum anunninga nunamut kuviligunniyuk inyuin akkotiginuk paagayumahtangit uppinnuk takuyauti palliyan lagilulunniyuk silak uammiulimanu tamanna unikkaagillaq simayanga taima ullumi takukattartunga ullumi taisuma unikkaagillaq simayangit atuttialartut taisuma tukisialaunga takka ullumi tukisisimalortakka atuttaavallia simattialartut taanna kanuala unikkaatammanga isimagillaq simayaga kisiyani sunaappa Guti taiman na akasui si mamat. Simunialutin ni atokumaktunik. nalautai yun naktunik, nalautai titikataktu inunik. Tana ukaw sa gilunayok, ukaw sa gilaw si mamago, inuig go atoktaw ng pangol ang umangata, uloy kingulingin nila kota, upinangmot, gutiw na guwak si mayangit, inuig. Upinangmit, sakitit iwalya ningan niya sila isulip isa nga kaliwalya lakat, gutiw lutikip isa nga kaliwalya lakat. Inuig go atong nagpagal ang umangagit, upang no, takoyaw ka na kulo ko sila kwang mayonot. O kwa, nagawa ko tigis si mabay ko, inunot, gutiw, inyoy, nunakas to tamani. O kaya takto alam, may inukuloy sila kwa makatina wala kuloy. Ipigilaw, utigilaw ng pangayon ng asago sila kwang mayonot. Inyoy, tusama yaw lang ko tig. Taman na tayo may lang ko tigilaw si mayang. Tayo may lang ko tigilaw si mayang atay si ma. Sulin nga ni ilang ang ulumit ako katalakto nga tayo sa maunikagal ako sa maya nga. Ulumit ako katalakto nga inyo'y namutoy na alo ay titaw katalakto upang napitutigil lugo. Inyo'y nunangan nilo katito alo walakto upang napitutigil lugo. Ala kalunano nangan nut. Ala kalunano nangan nutoy na wito. Tagayo akiano namutoy na alo. Nako titaw katak sa malakto inyay upang nipit yung tigil yung dahil si maukaw sa kilaw sa malanga tamay niya atulokto ulumi uloy ko kingulingin nila kota inyay upinumi guti atulok pa kilaw umangagin dahil may liyong na kilaw sa malanga tukisilitay na sa malanga unikar na kilaw sa malanga tayo siya ma kanoalo unik ka mga kamagayalaw si mayang asunaban nalaw tayo titaw si mayang asila taman na tayo may niyang nakalaw si mamago uloy kingulingin niya lakota inigo gutiw ako tiginok pagal ang umangagit anong nunamot siya mak titaw tilago niyo, takoyaw tilago niyo, sila utuwam mo, inyo'y atong nagpagal ang umangagit ko. Dahil sumani, inyo'y pinyon na utingan, pirtaw yung araw kayo na tilago ko, kana dami, tabataan na ako siyo tilago niyo, ukaw sa kilaw si mayanga. Pirtaw yung araw hangin niyanganik, inyo'y ilusa kayaw si maningat. Pirtaw yung araw hangin utinganik, tukinganik, ukaw sa kilaw si mabaha. Uloy ko kingulingin nila kota atok tao ng pangol ang umangata inyilo to sa umayaw ng pangol ang umangata sila kumami pilogan niyong itigot amalo upang nukit yung tigilo ko guti ko atok ng pangol ang umangagit uloy kingulingin nila kota taman na inyipiyon na tinga taman na piltaw yung hangin na kalaw si maba uloy kingulingin nila kota kano piyo kalang mga tayin na ukalala ko si Maya uwanot. Takiyo alam mo, ukalala si Maya uwalo asingi. Ukalala ko si Maya ngitaw ilangit. Unikakit ka na kung nalang mayak ka. Taanali, unikakit yung naktaka. Inunuto ka ngayok. Kanok, piyok ako mga uloy kingulingin nila ko tat. Kamanakto. Ulumit tako katak tunga tako katalok tugot tusa katalok tugot inyo katilaw tutik utong nilagilaw tutik katimalaw tutik ito yulagilaw tutik ito yulagilaw kalaw tilago taman na pilagilaw kalaw tilago tusa titaw katak tugot kamanak tunne amesunik pivalye yunik tayme gumang na nagtaw si malo nilo taman na kasi ni tayo si ma inyo ukaw sa kalaw si maya nga uloy kingulingin nila otago atok tawit yuala kumanga ta inyuit guti mo ako tigiyawit yuala kumanga ta ulumitay may tuloktok nalunang ito ukaw sa iyo katak tutaman na uloy kingulingin nila talok tugot tayo hanga niya lutusama gata Ului kingulingin ni pitaha romangat go. Imei toktaha hatta romato go. Ului kingulingin ni lagutta makuago saka hatta romato. Ukausi simayoto kara umata. Ulumi sakatia hatta longingin ni. Ili saksi na tuina hatta lokto. Kawim nalunagon nito ului kingulingin ni latalong nitin ni. Tai semalu ukaus sa kilaw sa mga nga taman na unika kaya ka kanwalo tayo na unika talaw sa mga isumag isurig ako sunaba guti mo nalaw tayo titaw yumino uloy kingulingin nila kota at ako matog sanig ala kalo natin to kasi ang ityakto ukaon nang ito inyaw kami kalo na ilak ko singin nit, awla isingin nit, unikaw sa kalawak si mamat, kanunanon, awla taw sunik. Isa magilawak si mabaka, kanwalo, kanunay ako nang ilunit, tamakuning alo, kaya matamanga. Sunaba, nalaw tayo ng mik, ukalat itaw yung minok tayo na. Ami sunik, suli, unikaw ka ilaw tangin nit, unikaw sa kakanok tungagulwa, taan na, tabungatoy na kain na, nukang na ako. Unika kagal lakan na kumamaya ka ilanga unika kagal ako sa maya nga tayo suma uwan nun ilangi tusang nito makalala ako sa mamata unika kagal sa maya nga kasi ani tukisi ala ako sa mga takalwa kali tayo suma ni mana tukisi si man lakali tayo na taka imaka akunyalo sorlo unika kami nakalawa nga pitakaktori ala ako sa mga ito. Tama-tumi nga, unika ka na kumalaw ka maukaw sa kibaka. Unika ka yan lakan na kumako. Mana, hatap mga to'y naknok ka to'y nakain na niya ito nga. Ilangit tayo ko, unikaw sa kilaw sa mayangit. Tayo magayang lakan niyong mata. Uno lima tayo sa mga unika ka pigilaw sa mga. Tana, ukaw sa kilaw sa masyurig ako. Ukaw sa kilaw to'y naktaka. Pibisa ka kanila kuma, unikariga ka na kumakit, ilangit, kangakia, tapo na pibakalik ka na kumamigama.

0: tutta vi mick to sa se che vosi ullo mi manni li 30 20 26 muti lo a le vonga daniel lo sapso la na yo ullo mi tanna canada anga yo khangat prime minister mark carney ko jo mi mat mahal la simala de tok macho Toman picture tigilogo Daniel to sak pigilang ayabot happy seriya kain to mik tamani ko chami dai ma twin nang ito palo binyo kain na mat na tama tama nga pula ka si matilogo amalo uhale mahate ha unna si yo binyo kain na Daniel pingasunik inunik sala palayamit Johnny Peters amalo Andy Morehouse mik takwa to sak bigilang ala kalwa but hanwilo hatiu kain na mga ata kan tawang ala kang ati kisi matilugo amalo to sal outil rin yung mitsano maiko kuwata uhago makaw mat uha hati lang ang miyaka ikaw mayaminik CBC mo tuin na ilingang ngituming atamani kutrami tusakutila rin niyo pigiak pala ya si ma ningan ni tayt sumanigiak tukisigo makaw matunikaw bigakaw ko tamat suminga lakak ukaguti niyak may yuhuk Daniel ko na silan niya ko ikay na matan na king uliparil rako udlok tutawik ko na riyaka silan niya kayang kalwak si King Olipari Larabi o lambang ikay nakakko. Silan niya si Bunga.
1: Hi.
0: If yung wa si Bunga. Ito alok. Kutu akapin mi unwak, nuwuya niya aktok, sila lulat niya sunilo. Sa kiniup, uan niyo lup akuninga ni ano kiniya aksuni, 20 mik 40 mot sungo nilimik, o kuninga 15 milo ni sani

0: Ik lig hier maar je dan Daniel.
1: Ah, hi.
0: Ik heb dat
1: te zeggen, ik niet de boy al. Ah, hi. Ulang ook in toen na. Kava mato hakko ang ayok ka hotinga ni Mark Carney. Pak na reakto si Mahatiw yun ni katitabi mo itilaw ni ay si Mahataw kain na kama. Kama kaya palo kain to dipigayaw kalas da aknamut miiti ya nguling aktamut at chiliw yun nilo takkaliyaliw reakto si mayun nilo tayin na kama kalla kain na mat abong kaya halang abo si lalikoma maligaya halang abo si emailaw kain tok suli. Tiki galoak mahariak mi titao kalangin na hao yugut. Ammalo. Teika ne hai hujilik mat katitabim mo itsiba simaligami nathan opiat kut pita aatamik ku asingillo. Mark Carnilo. Katimakilang asingami malit titao si kain na mayong paparazzi yat samaki kain tunga kasalat. Sili. Uhalima. Kun na silloa kain nang ituilo niit, nili tungas ti silaw katso ni nili reito agami at siloktawi kamillo ataw tsikut. Ani hoyaw si kain na mayot, haningo tikitun na kalwak tilonga mali hoyaw kain na gama suli si pisik kuni, pisima gama. Hari ako lumo, ay titaw kaso si kain na medyo nga maunga. Hari tao ya, lirirak to kung nasiribo si at siliw kain na tatsini, layaw to agama. Hari tao ya, kingin na ma, abane, silaw, san kataw, san yan, utak kay kalla si kain na medyo nga, ohalima hatit sa kanik, pingaswin na ni, ohalima hati haon na si kain na kamasuli. Amisukate ulo akala kain na ngito, pisukayat tut, suli, kati mayo along makikain na mata. Ammalo, ani kaya hakain na kama. Kati ngayo along nakain na mata. Pingaswin na ni suli. Uhali mahati hakain na honga. Sala palayat. Hulimi ikitsiri ang hawyok. Ammalo. Yani pita. Dan nakutuwa miyo inum marik. Makivikut ang ayok ha. Gaya hatalok tuminitay tumanik. Ammalo. Makivikut ang ayok hangata tungaliani Anti Morehouse mi ukali ma hadiri ko na si kain na rin
0: Daniel amisuni tako kain na kay inuisibulak di lakangin ni tamang ukiok na to may pisima yun
1: amisukata o kain to inik ko kivali miyo yay lununa bumiyo lo abain lununa tsya bumilo pisima yuit abain lo NWT nguyumik Teikani pisimajuvini ukeinti ammalo amisokoteit hallunaat taunanga pisimajuit Mark Carney up kamayi risungi security ammalo takku alo atchili uaktu simaju atchiringi tukeinti CPC kukosalla aatoa mi pisimajut CTV kut Canadian Press mi pisimajut nunatsiak news amisokota ukeinti Inuit ammalo tamani meo takun na kaya kung nasi kain nang imiyot nukha nga titaw kain na medyo makuha
0: Inuit takun niya kumayuvini itak titaw hata tuvini kain nang ito dahi kung akating nga viyo mo
1: takun na hata kain na ho nga iti ayun na kumayuhak ma iti kaswak tuha kain na meyo imaha kaibal lako si 5 minutes laka itak titaw kung nasi kain nang imiyo tayin na to kanilo takun na kaya kumakain tuyo at sili kumakain na miyo Mark Carney mi nukha nga titaw tuyo na kain na miyo tayin malaki kamakayot samat ipigayot sangwat samat halwing siya niligayi
0: now tuyo na limano upataw hayang ito titaw yutain na kating nga viyo
1: yupalo kain to
0: ilitsilo to sakat sanayak ti ini hak titaw lukua pimiso si namutuin na nimat titaw kaya kasi.
1: Haya kain nang ilago kamagayaw kala kain na hugut. Suli si kiyarete hak sutilo. Akin na kaya limat siya ngin ni mayo tilo kua nanilimat siya kamayahat sa kain na hug.
0: Tamaw na kutuwa to sa uting ako to hak hauman. tikilangan ing ata kana ta anga yok khang ata mit sanu allo yak ni lima chiang agu kamagi yok ku tulak kama upalanga ya lima chiang illo he mit ku yok khalo katiluit police khutinginno pillu kuttu palo wallai khammat amiswal no lu ni takoya unna singi tutainna kana ta anga yok khanga
1: sila me utak khitillonga makko ni takukain na kay bunga tamani mi unik ay pang ovik ka usuni ay pangalo inum makikalam misuni sila me utak khikala kain na may yui tako makalapit sa kami umarkar ni mi akunya alo imma hapi nga suni kay wala ko sa kodo ni sila me utak khikain na may yui
0: tagali katinga nilaking ano tayin na katinga hataw karni itik titaw kaya kaungin mi yung silo ni tayo
1: kaya kain nang ilago hanok lo ni imaha tu sa katsato lakto pita ukali mahatigil ito ako
0: katinga rin natin lawi anigya ka kain na kabi tayo uha katibin at win ako ti giyak tu suwit hangalik ya piyagi lang ayo vini kating ayon
1: pinga sungo tuak pe ko ila makongo ge tuak kala piyagi lang ka into pinga sungo palo iswak sibi mo abonga ay upay lang ka into
0: eh tama nga pula ka kita lang ayo vini
1: manda day kaning ina tut se si tamang upalo aw labal le lang ko le ken namata
0: namminilwi na hangat tayo hakhawyo tain na Canada o pangalok hangat.
1: Ako, kain to ko na mitvili ako na si kain nang ito lalong may kama kisiyani. Chartok to vinyo kain na may yu erin ko supok tuling ako. Takwa at chiring ito yu tiktik yak kato vini.
0: Halo na ano nang anipi yu alwin.
1: Sutilo amalo imaka ikhalon ni uvalo nakikia okiok tatimi pisimayo vinyo mi yun.
0: Ay. Taga ulo sa inna aula lang ang nagtao ko miyo piya kay tuwa ko ting
1: lang ang nagtao ko kain tuin ko
0: sinita tohalang kong itulon ni ino tuin na ng ito ako ni
1: sinita wicha halagalok ma
0: oh ne tupik mi kon na tohalo wala hay dako ni piya kain tati tusara to siya put
1: day man nakadtav meetunga kana taup anga kha hutinga kaba makkuni kaba matu hakkuni Mark Carney kadtav me man katinga hatau wallai mapita atamikulu man katinga view yumi ang yumi ohalima hate khasme jonga salamik salangai ikitche hatau ikitche ta khina khulliu yumi
2: khulli me ikitche kaina khunga kain na sunga ukwe taw lugutan na katunga na ikitsi ko daw sa mga may ikitsi laki kain na kung apila kaya luma ilok ko si tino kuli bo
1: hay uhaw si tahakon tsa kay matumi nga
2: kain na sunga tabong ako daw sa mga may
1: hay na kung may sala man na uhali mahati kasi medyo nga takun na kayak sa mga takto ni kating ngayon ni Yani Pitami. Yani ngay?
3: Oik.
1: Hanway katak kali, Prime Minister mi, takun na katak yan, ikuwak daw si Mayong Makilo.
3: Ano, hoyaw ka ba, ay mo kayan taka. Katigyok siguro, sa labi isak ko, takun na siguro, pinaswakstikan lang walay kami, sa mga man nakuktok.
1: Ay, sila pa katukala alaw na kayo naman yun na?
3: Sila pa katukala naman na. Makipikopri sa may lahat lumik.
1: Ay, aso sa'yo mo ako na si Tsyalo ko kayo naman yun?
3: Ako daw si Makama. Tikitito ko sa'yo mo ko yun ma. Sa'yo mo ko sa'yo nito kayo naman.
1: Ay, aso. Pikat sini, okay halak suti.
3: Iti sa mga ulang sa'yo mo ko si mi.
1: Ay. Asya ni Prime Minister ni sa'yo mo ko si Malikivit.
3: Hatta si Manyo nga. Pero surok ko nito. Ami sebab ni ada, maki piku apa risa kau nolak tu si mahkota waktu si mahkama, aje si kisah itu pada sekurang ni lo. Kadis itu awak mahu jual waktu si mahkota bunga asing ni, siapa kena tahu ni lo kah waktu si mahkota ni?
1: Eh, asyik piku harus cakap lagi ya ni.
3: Ah, isu bangun tu ni tu nga. 자 편수학 쓰지 말고 다음 그런 상황에서 한 아메리카 건으로 아 그는 지금 있는 상황에서 돌아갈 때도 안겠지 있는 일을 안겠지 그걸 세운 거야 돌아보이 자꾸 두께서 하더라고 갖고 비스티가 나오고 못 아 저거 갖고 기세는 좋게 하는 걸로 늘로 돌아오고 하면서 코로나가 다 왔다 크지고 가장 빼도 있는 거라 아마 Yeah. Ah, because now we are going to have a lot of things to do. We are going to have a lot
1: of things to do. Hey, what's your name? What's
3: your name?
1: What's your name? What's your name? What's your name? Auntie Morehouse Meat. Auntie, hey.
4: Look at.
1: Ang ayok ka, hutibut, kabamato hakuni, tiki si mama, Ketinga hatau kain naga bay, hanu ilik kain hat.
4: Teka ketinga gin natu, tamak kuning aku sila si marak meni ini le si marak meni, oha aku taka jiwi angom macam berle yur, so nani pinesua gahang mangamik, si bunit sa hang mangamik lo ukiok tatu me ukiok tatu lima me, nuna imi mana kutu me galu waktu kut kisi ani, nuna wong mulingan duit, nuna cebut. Amalu ini belaik tak kuilum nanti leh utlukit. Tama-tama kuning ilingar nih. Uha kalah juga. Taka-taka. Taka iwa kian. Malikar ini leh kas waktu minik. Nunavuk mewut Virginia Mearns Ambassador. Ia ma ukiap terkuli mamut. Kikka dokter gigi utsuni. Tana malikat sangane hano ini leh pelle mangat. Anggup macam yang sulit loh, tengah-tengah wakah tinggitu.
1: Pivalia, guna apa? Pinaswa guna gayang Prime Minister.
4: Tamak ku pivalia semua mata tak ku pilih waktu mik Inuit pergi kena takut pinaswa tengit agar kau tidak merungu mabita tak ku nua ketimari orang dapat sulit tak ku pinaswa tengit ketujuh tinggit sulit loh semua mata. Sibumak pale utama kuwa, oha hati ki uti ki batangi.
1: Ha, hai. Ila ka ngat sahun sa kianti?
4: Ha, ta nakatimane piyari katangi mat. Ima ha, sita mangusi lakalang kuno agot asi lakangin ni oho sa ha, langam meyui utu tiki liu kini orti kumak pale ng ilinye nak, ilu siliri nak, tamak kuwa tiki ngiti oho ara ukala langam me mata tamak kuwa oho sa ulang kuno meyui siya kagwea.
1: Hai, nak kau memang ada, Andi.
4: Nak kau mik.
1: Hai, Asia ni lo. Nama nak orang nasi kenangin nama piat sali palo hatta kenang mata. Ilangi ukali mahati hagomat satu nak kenang mik sedikit. Uto tegi logo. Sali wat nama nak orang nasi kenangin mia. Gomane kau kenang galak suni. Upalo maju palo kenang mimat. Ammalo. Inna. Kivalimiok angayok ha hoti kayam mi jutain na namana kun nasillo ko apikain nangin mi jaga uhali mahati ha umani ka kain nagalwak mitillo ko asingillo suli katimani ako siyo yumi katingayo palo ngin na kain na mata ilong nagayangit takko ina wala kayo inipilok si
0: mayo amalo tayin na angayok ha karni tusak vigi unasinago kanu ilo tsagalo ang mga tusak di si walo tuwinyo kutu walo tusak at sanayak dino. Kating nga rito kami niligala piso ng mata dahil may tusabi niyo medyo walo.
1: Kisiyan, alabim mo ay tsaw tigay apiya sa kanyang medyo nga.
0: Tusalak, tusaw laribo ko kaupalo ila kaupa Canada dahil ulama pinasun na ulangi mat. Maka
1: Hapa salon ni, hapa salon ni.
0: Nakumingi, Daniel.
1: Asuk, nakumingi.

0: ei ne te jo riga langit kanoit tau ga mai lakkanot no karanot na jaganot takko alo khatangot chaka kek me hai chisotillo nakok me takka tunu wani tunu ko nille ko ma bisi khanna wala king olipa relera kupinga sunneranu tamatsuinga a pitcho te haksuti khaimata nere wigalan nagit tanna nukara alan nille roma vallema tu sak figila ne tavon
1: ah hey ni char khonga
0: ah
1: ne kop mik hey ila nek suta khaw yema titsingi suta takunga sinna kainagatta ilagi ngut suta 40 years halni pinasulak suri pisunga gabit takkani gumakainagatta takkani kut nakok sa sungalo prime minister tikik kaman ilinno pitcho te haksuni
0: yumi nelo yarka
1: sana tunguti taungi mi bit
0: takungi nakuloni tenna
1: angwa langwa to alo bunga tuttavi siungu gatta siungu ama tei manga ne alo pinga sungu dor ma nunakku yuk nunakku yosit sunga nala wa si siungu ama siune oha ya orang manga ta pienso ako si ulo yuk kutu kunya tei nanga yuk kasi tiki si malo yuma tuttavi kas kuar sungu hala katta tiliwi oha la katta tilo yuwatsi nokkatak viko kausinga galattu minya alo gam polisi mo nokkati te alo yumi gam tutta vi gas ko tsu e yok na silo yumi vok ta ono nga igitsi mo a pinga sungu ta ma ta ono nga wasi sungu gam asi wa yatsa ham nga ta kunia gal tsu polisi gol mo ham la yo pa ma malitta o sia silo mi la go ba hatta ga ba tutta vi gas ko tsu a hai na kok mi tuin na hunga aku ne al pina suga bitan na lo CBC ni gilak tanga CBC mukisian illagi nui valli asila oksiam mi ma nuna mi tigo mi aktu kilo ti alo tan anga yo kango ti lunga hai lo oksi ma gabi alla vitsa la init sa hare hak ma go CBC nutami sana sungung isin illumi namminek attatokat sana hinila oksi mamman dan na yung may willo ko tiya lo ano ilaki si mama CBC piyang nga bigitso ko inihalato ang matamak ko la singi initsangi la inyo kayak mi yoy ilaw si chutik nga namiti ko miyak tilo ala bita si aksuni laok si mama lago matuhin ta ka CBC mi piyak si man lagi misuni takkani mo
0: nakukmik
1: nakukmik to sa aso ng ugat tatay mga nipinik king si makay na lokto lang ayot sa yun nokkahamio nakne nakomi angayo
0: nakomi nokak Alan Gordon to sala tap si nidle ko majo ginawan sa to kango sa to inali matya ngumata nakokmi magayalo hay gatsi nireyo kay nangin nama pigiyaw yami nakok sa hunga nakokmi gumamisunga misuning naalahatta tulimanik. Pinasuhatik kayo no CBC kun ilunaali na kumimi jakka. Alla tahti taulaw joka meina kädivik nuna ilimaa kaumakkut. Angajok hangan maaki maklamu opikusu vallaajumi. Na kumimi jaka maaki tusaa tuakpat. Nuna linni tusaa katsani akti limaa. Gijavut nakok mie magayalo mie yakka ikayot siya sungum mata ammalo teikkoa taku hatta loog taka vanni takunia hatta loog tuit uhaala hatta tuillo pulaarea hatta tut akkotimillo kati yakkanut upikus vallaavio hatta rama ammalo aittutau hatta sunga aittutau langa jorinanga aittuutini nakong may takka, teko kahit sa katatuit, hanurila niligyami nalulivalil siya kama Sami, itu kalau vit. Ada yang mengak polar tiga kata log si mami sewit. Nuit sarata lagi vit. Nok kasih gama kisah ni sami. Cuma yang reak tu kiri.
2: Ah, hey. Sewit cuma lo sering gomi. Nala wak sama cuma. Pina suara. Pitu dari suara putih ini.
0: Ah, ha.
2: Many times.
0: Nah, nak kami sami. Ayo vit. Nitja gella hatta laktu saugal waktu nga apri jauguma tanyo apiksu guma pawan ni hanugal ki magumna hatta laktu ka
3: ali
0: hey
3: hanga akau tilogo CP sikunila wenga simabigo
0: 1986
3: hey 40 years
0: 40 years mulaktu lilaktu June 6 ngutilogo pigialok simagama June 6 1986 Mutilu.
3: Ah, hi, congratulations, Magyar. Tukyo ko na si Magyar.
0: Nakokmik, amalo nakokmitan yo. Kaya siti lang ala gavitat si mga tuttavim mi. Kaya yok tita lak pala ilak sa tilo tak yo lak to mi.
3: Ah, hi, hindi.
0: Kaya siti lang avutit. Kaya yok ta gumalago vihano gala apik sa tayo katalang ilatit. Daniel.
3: Ah, hi, Magyar.
0: Nakokmik.
3: Silin niya siyong ako mawit?
0: Silin niya, tuwin na lakit. Tako ay, taksi mo siya. Tako na kalatupala ng matuman niya.
3: Ahay, nakumuyang mga ilwali. Sila po haupat, kanada tayong walak to mime, ilang alak to igok. Kutro ang api mit. Suyo ay lak to sa hindi kalito ak panubuya balo silutik. Suyo lak to tuwin na kaya haksutilo ko. Kalo tuwin na kaya haksutilo, ulukot. Ano galak niya nakaktatak ka uloan niya ula kuningan ito mik 20 mit 40 mot sungon limbik. Hukoning alugok plus 15. Sani kilwa milinubo yulak miya ko suko yulok tatun na kaya hakso tilo. Tat sila galak niya nakaktaw yuhitika lagi idwak pat. Ano galak suin lo tak ka uloan niya ula mitsanik 20 mit 40 mot sungon limbik. Hukoning haklo tilo plus 14. Umiyo yung milinubo yulak miya ko suko yulok tatun na kaya hakso tilo. Ano galak suin uwan ni ito mik 20 mit 40 mot sungon limbik. Ano yung alo ano kalyo milak niya nakakta 40 mit 60 mot sungon limbik. Hukoning alo plus 20. Inukjwa milo sikin nilak miya ko nubo yulok tilo suko yulok tatun na kaya hakso tilo ok. Ano galak suin tak Kaulo one ni ula kuningan ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Okone ngalo plus 25. Pupang nito milo sikin nilak miyok. Ano walak suni? Takaulo one ni ula kuningan ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Okone haklo tilok 27. Ako libi milo sikin nilak miyok. Ano walak suni? Takaulo one ni ula kuningan ito mik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Okone ngalo plus 20. Ibu juga mi salonil lo sekarang nak mijerok, anu kau hati ilak ni anak tak, niki lo kawangan ni lo aku dengan itu mik 20 mit 40 mutsung anu limbik, aku ni haklo dilo plus 10, kau siapa merak dan like milo sekarang nak ni anak tak, aku ni haklo dilo plus 12, waktu milo sekarang nak mijerok, nubu yang milak ni anak tak usun lo. Okone halak to plus 9. Kayang sumili nubo yung balulak miyo ko, ala kililiw milak niya ng tausun hiti kalagay ito. But ano galak suin lo, kabangan ito mig, 20 misungo nilimig. Okone haklo dilo, 13. 13. Aw pala milo nubo yung balulak miyo ko, ala kililiw milak niya ng tausun hiti at sila kilak niya ng taulakot. Ano galo dilo, niki ulo kabangan ni ulo kuningan ito mig, 20 misungo nilimig. Okone haklo nilo, plus 9. Tasi yung milo sa kinilak miyo ok, tat sila kilak niya nakaktaw suin lo lakot. Ano ko lak suin ni kiyolo kabangan ni ulo kuningan ito mi 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 14. Tamaan na kutuwa mi sa kinilak niya nakaktaw miyo ok, tat sila kilak niya nakaktaw suin lo lakot. Ano ko lak suin ni kiyolo kabangan ni ulo kuningan ito mi 20 mit tsungo nilimik. Oko ni haklo dilo ok. Plus 15. Kaya sa altura milo sa kinivalulak miyo ko ni haklotilo plus 15. Noon at siya bumilo na inamik sa kinilak miyo ko tat sila kilak niya nakaktaulakot o ko ni haklotilo plus 10. Ang malahop tayo post veo makubin milo sa kinilak miyo ko no biyalo dilo. Ano walak niya nakaktausun na niki yolo kabangan niyo lako ningan ito mi 20 misungan limik o ko ni haklotilo plus 14.
0: Daniel, nakongmik, nilikalapi ko matungaw na nakapi ka iPad ko polak tigi suwega ko Mark nakokmek polak ya suwong gavit pikalang ito api ko na handicap ng nakokmek tigi Mark
4: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

0: mana pebeli nungok alagian ya telat saikset utereang ne tok temane katigiap silawanga Robert Kabito tau tau
1: ulukut CBC ukir tatami pebeli nungok hausan dan naila kau nikah tu selau tabu tabani tak minu kuni lau tu maku kangat sumi umi canut dan aku kata ulau mat Joseph anak kata nalu naya tau luni meyo tungilinga kisiani litan na alatingan inu isi bulat tita ko kati makata kanya mata prime minister me ulumi kujuami dah ko inu it amaruga mata kaku kata majakalangi kati malangam mata dai malu ta ko inu sibulu tiga pemato hakuni ngati willo pingasu waktu sudah ka gulo ni kati masih umum mata amalu tabani ta kami inu tapi kana tami ko ke tatu sapo ti jau ge hanning anu kati mati cila mata o hartu tiga pemato hakugo katu je khatigi jau cere hartu galon ta ko inu asinga angin ni katu je khati sasi tatu nare hamata kana tau sila tani ang iso kanga na tana ubat na ukalila ang majo pibarli ajo lagazin ng Canadian Press tako gaba matako kugo katutya katigay tiyatun kisiyani gaba matako kutako habituk si majo ni ukiyok taktumi gaba manik kamahatikang nis sa umata tako na nga inoy katutya katigay ni yung itum kitang may inoy katutya katigay nutama ang iso kakakay naktut David Nivingaluk tana nirwarta ulaw si Madyo may asingang ano tana likisene ang jokhango kay nang nalakto tawak si uti si Maluni James Ituluk nukhanga kay natilugo Nivingaluk tay maupi ko si Tiyar narakto kitang may inunik kigakto igayak amalutaw suli kaso si Tiyar niyakayangan nireun nakakto ikanay daktingin ni kwa makatekalo niya tako tau senet kati majakalangin nuna hakak si majunu tako hak si majuga mamatakut atulak tichigeli nuna juami katudya katigi atulak tau kasi au si maju pijun nao tingit nuna hakak si majuin kati majakalangu jui tako nain ni atulak tau kasi lao mata gaba matakakun nu unika sakit tau lao to tema January 2027 go pigel lugu atulak tau kasi au jo maligak jo Michelle Ardette tana kati majakalai cibaw tangan uka lao to tako ago parna si majangit nireun ni takat siya mata amalu gaba matakakun
2: the new government,
1: no ta government jo Carney government itako atulak tichigya hatun tamakuninga nunalin no tuanga certo ni ammalo abitok si majuno okay taktu mi kanata limami that okay kanila tutu salaung tutu suli Sean Fraser mikanta na minister katu jo lagi kuni unika michanun CBC kutau tako apik suka salaung jo amanutana CBC kuno ako ni uhakti uhatta tunukhang na ilato Alec Gordon tana tuttavik akago ni Fordi ni Kudjua mi uhakti usi malaman si bulakpang uhata usi majorla nunavi mi CBC kuno kanay dakti uloni amanutana amis unikati si hattak si majok inun ni kubikan ni ilaw gaya kan ni khuji jo uhakti unamut amalu utu kai nalu ti inu ti te won na chiang i kalo akata
2: ubanga leta kutattu palo la usimam misu ngai nu ti tu aku ne pinaso agi laksugo ilichile me vale simaga matu sagi nasugo atto ga hapsugo lo hausibo
1: Patrick Nagel, CBC Nunavut, Nunavik, Aula Chiju Law Simajo, Gordon Meka, Guni 33, Nikana Jakatakalauto, Ukalauto, Tana Nagel, Ipigusu Hatak Dominio Luni, Gordon, Inutitu Unika, Nik Pim Mario Tichi, Gang, and Nunavimia.
3: Throughout all of the years,
1: Akaguni Hanga Tunisina Chautana, Sulijo Lara Hatalautanga, Allah Nipito Hait, Pisiman Lunigin, Amalo Pimareu Tiuang, it Unikan, Matana Inutito Atok Tauluni, Temalutana, Nala Tikutusakuminaktu, Vatuni Ulu Taman, Gordon of Halauto, Tana, CBC Kunu Amalo Inun, Nala Hatakunu, Huzalijo. takolutau kisene asingangin ni go kama balle gumaneman
0: koyanami haisa tu saek set udak tutaman kan tenang mit temela ublumi tuesday tilu june 30 tam nguwani lektok ublok seut akal july 1 canada day ublogi gumamago tema sila le la qalo ila ila gila ta bung mora ne at te tem mi ni kanu nya si ya ma ta si vol la pa mi ku ga jung mi go kun nu se ken ne at ni gelo ni 30 muni ni at ma ni 14 milu ni aka gu nu ya la lu ni u black good ma ku tu na real ki se ni go la le pa le o ma ni u black good ni gelo ni go 30 sa pe go ma lu ni la o ang ne le lu ni 20 mid muni ni at ma ni 20 mi go ma lu ni Talog do amili unnuk sikin nuwilak balia naak du gok. Ni gilo ni 20, muni ni atamani 14 milu ni. Akagu sikin na gomak du gok, oang na gomak ni 20 mit, muni ni atamani 10 milu gomak ni. Oksok tolit unnuk nuwilak balia naak dawyut, makutu na gilid unnuaw, ni gilo ni go 20, anu kito ya goni 30 mutiki ga yak to gok muni ni atmani 11 miluni akagu sekin na goma tu gok ni geloni 30 mit seni go saki guni oang ni le goma suni 30 mut muni ni atmani 15 mi goma suni teke ni oksok to min yakaluk tu tsalit unnuk sekin na nak tu gok nuyelak pelia nak tu gok unnuk makutui na relik unnuaw ni gelo ni go 20 une ni atmani 11 miluni akagu sekene le gatta go ma suni o ang ne go ma to go 20 mut une ni atmani 19 mi go ma suni qorlok to lit unnuk nu ye na tu go ma ku tu na relik ta o ang ne na suni 20 mit anu i clear ya suni une ni atmani 9 miluni akagu nu ye go ma to go ma ku tu na relik O ang na gomaslo ni 30 mit, yung yung niya tamani 13 mi gomaslo ni. Tagwata ko sila temin na sige yaw ila. Teka na katsang mo ni unnok, makagong.

0: Ake ako aing matigun. Nuta kakso ni marzgong ni niya kaguan ang puigu yung tama. Ake ako aing matigun sila lang sa ako ta kitung ni gim na nuta kakpa amime akyuk dahil nakablali yung nulia lang ama ko ta amime akyuk maglo aglang maglo nulia nuta kakang mata. Ake ako kanlea kaya kami toksulawanga atuat kaya katawit kaya kong nakataw lang kaya kataw kong mga at atat siya kali ublat wang aw lalang manik sining tilo ta yuli kingon nga nito pag ako lukangap ta pinilo ko luyak pag manik ilag ka ubang asuksaw minam kaya kanya ang kataw laksunga upla ko mitak sa buo na kayak sa buo at kasimang mata ang iyo suwito kaya ang mata na kayak sa buo ila tamo ang itay na ko yung mo uplo miluk talo unnug lo akay ako kritik tilu kritik niluk tilu nga awik sa ngwang niluk tilu nga ang utipi ko tay na ni kowe ay sula ako mamak sa ko ay ito blungam akay ako tok sula bang atuat kailangan daigong nakpong. Dahil mo na ikalugat namin, ikalung na kami, ikiak naksun niyo. Aso ikit ka, nutak kang minutaw. Ikalug na to aking mga gulo, kaw yung iso nga. O kaw tiwang, takagawang nakilaklat ka. O, kikumang ng mata, amok kamingin ng mago, nakiblus. O kaw tiwang, ay gawin na yung kalokik sa kumangit puti na yun. May kitukulong mong nagigawin. Ukaw siya at layugin ma takalwakso. Sunaw ba ay wiling miyotaw ng mat. Uwang alakayang mong miyotat yun na. Ay gawin na yun. Ukalalo katalang ilatid. May kitukulong mong nagigawin. Angil. So ila angil kagap ta. Ikalok ko ako na nakapsinikya akay ako. Ake ako mingin na kamo. Takwag daw, atatat siya ka, takwag. Gati mangilang ako, uwam ni sala, kaligayo ko lutang manik daw, takwag. Ilan ni ko, tamay ni yung ito. Dahil na ake ako, tatigib lo, manikat ayo kaya sa kayo ko. Ay, gama. Niplik tayo, nagayok ko gama, kaya nga, nalagi ako kama, ake at tusutut ko gama. Anana matap sama anana siang mau kau tiba. Nuta kakuluk soal ni pait tuku ni tuwi. Majal ba okalang milang. Ila ake ako okal lokit sa kulau ngin manga. May susok. Mikit tuku lungi kong nangayam ma. Sunaw vay suma okak tayo likub ni akaluang na suninga. Anana siya kagok tam na tiyat na iliung iluang ma. Okak tayo likub ni nga. Ayaw kitit siya kayaksak. Okan lang sa kumakon ng ita nga. Tukising ito ang mga makanong mga nutang akulog niso ang nipahit tukunit tuwin. Ila, ake ako mukan lang sa kulongin mga. May suyo. Mingkit tukulong mga na kaya malikyo. Nipahit kong ita nga ana naman. Sunaw ba? Wakak tayligin ay mingkit tuming na kaya dako alo na kasi mayakangat may kilangot titaw so kapta may kilamig tuniyaw kong imutay sumaake ako wakal siya kaluang mang mang ila ake ako wakal lakay sa kongin mang dahil matap siya mga kikligib lugo namun aw lalang ng mga ta aw layingin nama ananat siya mnun sunay tuyutuman ananama anananganun salong ila kukung magim na atilwa wilik taim na ananat siya ang salulak tao yung tapso mga kimagtawa maating hidatwa nga ananama nuka ang ayawalwa nga at yung itutwa wasuagat namang itubiwa tunang masuagiyagat ay walang mga sila may aglang kaya walak sa mga suag tao talisakto ni ilangan na may at siya man. Dahil naluwi ito nga, kinatwa, anul gumakso ni ele ana tia mea mani tama tama uva gulu gila wa ki tema ta kunu nga ayok sa tia mea tun kablu na ni tunu le ala tia ala totok paklunga ne re wa kalo akhlunga ne ke tia ai kalo ala khlunga unga gila ungina ku suna wa uva tu inu yo gulu na matai ma ana ana ma ana ana nga anu lagi tia mea la wa ku anu lagi akhlunga lu pungi lu arama Talba la yung ila ukiyakto tumat time na kina nukakang matilik tong min ayong mitukrang mitpekut kung isinig ito galaw ang angutit sa ulo ang ito galaw ang pekut e kahaloy ahaloy asoksone ayong mitukumat Tak pikunga, ok piktu yang mata. Ila okak punga tap anak siam ni pay ni lula gama. Angia lo leksu. Ah, angu dekat lalu ang nak kati cia na lo awu siang wa mani awu siang wa kata usama ang nak pilah yang ini pilah yang ini lutit awu siang wa. Sunau buam ini terlalu aktanga. Suak tauli ni yung ilewa mo tuki singin naman. Tam na panat na rin na ta. Tigwa nga ta. Singi itong mig atiliw. Panat na rin na ta. Ukiak sa inu yung nipik sinak tayo na nutakak. Ako na pila kayang inik pila ka suwet nuri. Ate awik sa ngwakit. Ate yaktaw sugiga. Ma. Panat na tigwa. Mikiyugaya. Suna ko tayo suma, nutakay ko tata, panat na. Awik sa kaya, natak, sungalong napin, lagtutumat. Tama nga awik sa kaya, nun. Na itagiyaw langin na makaw yung magama. Iyang nilukso ko. Ama itiwa akong nerama. Dahil ba, suna may pitsuta ka lang, makaw yiyaw kanik po nga. Itiwa ang ilarama, uwap ting nun. Iyakakto lang malo. Panat na piyat ka ayag. Ay, suila, itilang yun. Wakan lang ikaw sa loke sa kalwa ama, suwag ak sugaong it sa kang ama. Na wakan lang ikaw sa ulit sa maglunin. Ikisingit ko ang malunin, napilag sinat siya may ako tayo na panat na. Im na napila yung ayang o walawa pitsiang ipigluwa. Dahil ma, ay suila, Apo tayo yung nangangami, ilo yung nangangami lo, ananat siya ang maatok pang nangami. Panat na kaya na namun ilito nga ang nagpak, pikiak palak po. Aniyalak palak po nga, panat na lang nato, aganig lungan, kimaya lo mo. Kaya wala lang na. Panat na kaya na namuwag pigo. Anil blungan. Dahil ba, suwag tao na ang makawi magam. Tiyad na lipiluangit ko makawi, yaong itsiak na ang aluang magama. Kano nga sa anit siyak ningin na makingo mo to kisina ama. Aning magama, panat na lang wasak to sunigok. Marwak sunigok, takula kami, pikiak takama. Awik siyang nga kumalaw ang maluit kay kami. Apsuma, di uyat rakin na kami, napin na kami. Ano yan lagi akpalak po? Anarat siya ka, isumalang nasun. Kami lalak tiligo, itang migam. Talba, waksuni ang isuni, talba, uuk tulang nasuni nga. Panat na kaya kami na, namun ilin na kap ko, naniso, ano yan ikibong ako? Iglak sunilugo, okak po. Akagaw langin na mitawa, ane-anik kibok, piyutwa ang nalunaong nito ang matawa. Sutwa ang nakpaw, napitwa ang nakpaw. Oh, yan, ane ako ni. So ang ilaw ko ni tayo ng lago, inuya ako dito ako iwaka. Isu mamingun ko, kaya na isu malaksaw. Ane katala ako sa mga kakalaksaw ay dito ayaw. Panat nalat rin na kayo. Suyo ko pitiak mga upago ikitim yan. Anahanat siya nga, kaya lang nasuni, itaging ilawa kami nga. Inminik, suyo ya kataksun. Itakalo ang mga mapanat na lang itse amyalaksuni. апэрилерпаа панаа тигулаарфимак уа итгаарсаариартук куйунгангоо кэнгэрлитсиа миарсум канноримаа инна пиллаартаа тигулаартаалуу уувалууа тигулаунги таа окарама анаарчаамон каутиваа панаа наму пиллаарпиу кауимангилигаа нанниилер мангаа суйорилаагоо пиллаарангни ингоқ убуго аулагиюн аналуннан итапанат наалаяқарнаатаангат пикиарпаккам асуилаа аперсорлуавиланманга қиасиплунгалу ангерсунга пилаарапко қиасиплун қиасиқатаавлуни оқартаринай сунамиани сеқомитсияраангагут тамаинник суалангиннапкеерсуни наглиги бунга кайхулунгалу наглиги кунилерсунинга аниттарни тамми таапсуминга тусаасуангимун наглигу сулагутақарлунни асуилаа нанилаа чунаува уиманиарнерама таамна аавик сарвилаавалу кангасангортуккуумман нанилаа манга аналулерсуа кинертисиаккуаримия яна ангутэкъарлаа аулаяккоорами маанеоккоорма таингали уамнин уимаинна хатсиамиангулаарман маан тайма шуак таунгиллумакэрту тартаамлуни панаутраарлиннилаарму мат каппи асиутэрлиара иперайннагаумиангинниплуни миммасилаарнамилама тайма униккаарнаарма ангутэкъатига тайкаугмат кайёрниу тамааттаарми туниннэрмагу сакианнигма илаа арнаксама анаанама ангаюнгата уванга таппикуннангиннама тунингиннэрсаунэрмага аммисуни пекъалуарнингин маллуувак тамааттаарми гаанни луксуго хэмерсэрсиман мигакку тайпсминга уггуарама таамна тусаажумаармагу ангутэкъатима тамааттаар атаусак унатаутау югналаумминмат тайпсумани тайпсума илангагу сули ангиюктуулераммагу камме хуяусиюнга къямерсуилаарфунга талба пилгублунга асуила илиттеротияублунга таанаго аёқарсилугу мерсорниарама аа уитаарумаалераммаго ангиюктуулерама каммиттақуяулерама каммиси юкулуугама аауярма упенгаарман мерсоапку акаатакулагоортаагаккалуарлунга наау мерсулерапку мерсоапку мерсортара илуаарунниарпоқ таавамна инилаортара тамаунга талулиулитталерма сунаува манна қиппингааму талбунга наблунут таманна қиппиюааё пинааммиблугу мерсуиннарама таамна сунантақарунниарман икилуа пиаксақангилерман мерсумиалиаллаклугу уммангилерлугу уммарнаарарапта қисигник аа мерсумиарсимангиттут аа қиппиюатсиамиарман инеракку такутигиалаунгиллугу кинамуллуунни тупермииннапта уяққамун аатта сорлугу қиппингааиариарлугу пируплугу таима хиппингаан аннитнаатуаарама перусигиартунга такуяуннарами сакианнигалу таинналу ангалаарма нулиалаунга сакитнаа анаанатсиаралу уваптигниттут асунами киаганна перуиги перусигиартутраак мерсортакулумминиоққоо анаанатсиарагу оқарни таикунга упалорма пиклерпороо хиппингалу пиклермангоо иглахлу тиглугор таманна амеққарилернерпаат таймна яна қипиллуавикто уипиаарааниклу итпитқусианиго илияблун асуилааго айлаама иглуанинг мерсоруалермигамма тунияблун асулли тайп тапқуа қитинги каккитисималармат тайп шумангат шулуан гиннерсагулархуни сиулле қиппингагиблун тайк нулиартаарик утутаарми нулиақарма таимна tuloktok. Tai tai cuma nuliang put tok su yang man. Tadi bawa tu ngan itu juga ma iklut. Utu tak put tok awi put tu yang orang apki. Maksud orang makan nak put tu yang lete. Tam nak uinga aki sak tu makoh ni nuliang mening. Put tu yang aku ada lihat aku tak suli ilu anga. Nibingat kuat di telusur. Uang ali uap tinggal kami gak terama itigat kanu ikau tiu. Maksud tap ikuali gak. Sunawa maksud usak yang nang ningin nama. Isuanul ayang nang nama. Tapi kau kami agit takat ke uap ni awaluk tak kami terama. Tamau nai tinggal makang aku aja mengutin lewe adi ni luk pekup kita alat takat siak tu yak pagit tu galodit. Dahau suk sangit tu ni adi ni luk pagit katal bapingu akatawin asunga itihat kanui waktuti. Ay suin pizza migli unip kak siak awak ala ama ayok lawik semua inusim nun ayok ama uplumi muntikis sebu. Tamau nga asuila ukiungura khuni upen ngaksala alwak tilu dagayumi wo uik sakakama takula aula yingi tamni glunni taip shukko atata chapta agiyak pan lelang nasunga kawi mangisunga agiyak pan lelang nasunga takayuli aulak tunga. Then angalau katulik parga yang mat takpani alikok senang migo innap tugu dusya kami parga yang mat itu sit katilu ubaguin abunu anak-anak juga oe kalang mataing napaun ngat na kau yip kata ngisunga uinik di tahun nomor ugo anna kayat suara gakko. Oe kalang naman nausu ayut kingong o kaluasu o ayong naksun. Takay umuang na nga ta, takulik po nga. Sunat suin magkua kaya lao kaluasu. Anit siya nga, siyut lang luktup na ngung man. Ila dusat siya kaluasu ni. Daam na angalaw ka ingil kat siyo, kimuk siya kakto o kao diwa. Takay ang maul iklutat na palang ng mata o kaksun. Tahu nunggal uktat bahawa hotel betul ni ikhulikan mudik kita tak senang nak pukul ikhulik. Ma ikhulil kosubik nasi magama. Tikit tuut uplakut. Sini kita langit sudah tikit tuut uplakut. Takwa ubung itu kau jauh gama. Anak-anak cakap tak nak kau yang mabluk kiri. Anak-anak cakap mahangaiwa. Itu apa? Ina kau nak cakap itu mak angok top pemang. Ina kau nak cakap itu nak tanya. Ayah, ayah,
1: ayah. Ya, apa yang ikut sebut boleh mungkin? Tak nak Thursday itu saksi akan dia omah top. Kangan saya nunggu dialog sama yuk. John atau Ila unno katsang na ako si. Pianig wik sa utaw tagbawo lielang man, kung na mila kaguta ako at sa aig sa kukawyo, tamahan niya katigit kawip sila mga Roberts Kabitok. Thursday ulikpat, tusagi ako maas sa aig sa kud, nakagwila at July 1 ng gumamon, kaya na daw brogi gumamago. Tagbawo si.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Gina Louise Phillips. Prime Minister Mark Carney says he's not expecting fireworks when Canadian officials meet with Mexican and American counterparts on Wednesday. On July 1st, the North American Free Trade Deal officially comes up for review. Kate McKenna has more.
3: I wouldn't expect any drama tomorrow. Prime Minister Mark Carney downplayed expectations ahead of a key meeting between Canada, the U.S., and Mexico set to take place on Canada Day.
4: As you know, there's a virtual meeting with the three partners tomorrow. We're expecting a constructive exchange.
3: The Canada-U.S.-Mexico trade deal officially comes up for review on July 1st. On Wednesday, the three countries will either need to approve a renewal of the agreement or have annual reviews for another decade. Canada and Mexico have signaled they'd like to extend CUSMA for another 16 years. But U.S. President Donald Trump has been critical of the trade deal, even though he was the one who negotiated it. Although the deal is set to stay in place, industry leaders have warned that annual reviews create a level of uncertainty that's bad for business. Kate McKenna, CBC News, Ottawa.
2: Canada's economy managed to stem its slow bleeding in April. Gross domestic product showed modest growth. It's a positive reversal from one of the country's main economic indicators. The CBC's Anis Haidari has details.
5: GDP climbed up by half a percentage point in April 2026, the opposite direction of numbers seen through the 6 months before. It's according to the latest numbers from Statistics Canada.
6: A significant bounce back after a number of softer months.
5: Nathan Jansen is an economist with RBC in Toronto. He points out even though previous numbers led to discussion of a recession, these numbers show we aren't really in one, especially given that Canada's population hasn't been growing.
6: The economy looks like when it's in early stages of recovery. Than early stages of a recession.
5: Natural resources were a big part of what drove growth in Canada's economy this April. Oil and gas extraction and mining noted by StatCan, but also manufacturing and the public sector grew too, with the federal public administration getting bigger for the first time in 4 months. Anis Haidari, CBC News, Calgary.
2: A change in wind direction is giving hope to officials in the Northwest Territories. Out-of-control wildfires have forced the evacuation of two communities, Fort Simpson and Wrigley. Fire Information Officer Forrest Tower says the fire has stopped at the edge of Fort Simpson. He is optimistic that circumstances will improve in the coming days.
7: By no means is this over. There still is threat, but it's looking like we're actually able to get ground crews working on the fire's edge closest to town, which is, as weird as that sounds, it's almost better that it's closer because we have access to it and can really make sure that that edge closest to town is extinguished.
2: Officials now estimate the large out-of-control fire to be around